Tebele wati los full minute che neli chula sma lua. Dawa tu eva tu eva salawino ta tu chale mesa mo pe na yai. Ya le tu fo bola udanga le na al fionga ngal man manda ti pe au tanga vaya mo ta tu chala mata nei va yaso. Ala fa tu au na ti ati pe tali tu lai fi tu lai fi na nei. Ya ona mo le risi fa ponga le so tao ile tao le tu lai valu. Patalo vatu tatu pakalame ne ya uli nisho tatu paanga mainga. Lelo mafuta maisamo tatu wala leo tasi ono tesi wala tasi famo. Pa malo wati ya te otero neita yao. Malo lusu malo fote fa malo si ngaluenga. Ia ila tu yolo mafuta maifea ila waa. Patalo vatu tatu tautua. Nisho ila tu ule mafuta mailema tu mata katalonga kiwikiti. Mala yolo fote malatu mayo la fefena ne. Ona ole nina valu watu na ne ile suyo lako miti. Ina ya mostatu li poti fo ilea mo tatu talonga ya olo o makwa pisa pisa maitu tono le olma la to tono le fale lefa sara la woy tatu talonga kiwkiti lea la lefe ferane ya la mo sefa abo mongwa fo ilea mo tatu talonga tamulisanga kiwkiti lo fanga solo na isambwa na ilo olo lea sata ya po ay awli wanga ilunga ile awotama ita ima awali afafte ilea sata usa ilea tu seava no mo tatu komiti ya lono wing on sa ilea tatu lea sata ya Ole amo si tatu ni poti, tatu talonga fanga solo. Ea, ile tatu tamusanga kitero fanga solo sa amo. Temi nei. Ole marefoi. Ole toi la langa tamusanga kikiti. Lewa utoe vavai atu. Waiyai ia nu ufoi ye. Fanga loa. Ah, lalu le pia ole fanga loa. Le ta ole sau ai. La tu au. O wa tu toi la langa inunga la tu malai. Le wa toi. Wa toi. Toi eri inunga la tu malai. Ah wa toi fai la tu malai. Wa ta pen pen hatu. Lea la wa. O wa tu yeisi nu una wa amateon toi ta pen pen la tu akuit. Before linga maila. O le tausanga fo. Ile alofo le li. O le amatu ato tele lo la tatu au o le yai. Ah. O le amatu a tele tatu au o le a awen tatu tom sanga lea. Wa mari hot fama itel malo itel langa mentam sanga la ial ta longa le ala wa va ya tu ngo pengat failang ya wa ye ia fi ang fu ile lu wo to yo te ta penala tu mala ta alo na mesir ki ar mala ki kiti a fu fu ala ye lo lu minga le wa fa yu utam sanga mon nito sanga fi fela tu sanga fo fi fela tu sanga fo o le wa limas fu ta tu aku kiti afi ai au tu mata lo lu minga a ne leno fa ta otolola to sanga nei ma tatu wa ai ni mea e ni mea lofa po ni meol a ta pena ina mo au kit o le tau sanga fo o le matu wa to tele lola o le matu wa tele lola ia au afi ona o le lam fo to tu na mai tono tatu wa tatu tom sanga le ah ana ia ia tatu wa ai me se mo ta no fo ia fautas tu nga fautas Ono lefa to atu to la langa mai tatu tam sanga tatu tu ngaba au te lo atu sanga fo la tili ai tatu au al awai ma be fo tatu fo tasi le la tu tapen la sola tayo yo sa tatu watu nu langa to te la tu pe le vala mai pe ma wa se tala mai le fa nga solo ngol tatu ta long ki kiti ona le neta mo fa ya tu sur komiti ele ma fa yo na tala no mali sur ka ole komiti du ngol tatu pokalme Olo fa si ve ve si ma si pisa te lo to no le fa Lele ufa nga solo tatu tom sanga. Ia fa balo tiri so tatu panga u malawali nungol tatu Facebook malungol tatu YouTube le neifo ya uli la songa fua. Fai le mu la songa fua. A songa fua ia o le koe popo fa le le ia o mea aisa toi me la so naf. Yo fo ya oe ako ya lusa ufa akau me iPhone ia su. Ao nei o le koe popo fa le le ia o le tau nga naf. Koe kuo ina lolo nga umu kamang koko ya ngaf. Haa. Kama fo inga koe nga sa ia nga file nga makwa ye le ala yo mercado ngi pilo ka ko mangongi le lo tousam ke lo me mang ia fo ko fa mana tu mo tatu ata tu tilo tilo ni tatu watu nu sa mo ia sola ah e se le mana ia mo molu lo wala ta ia ah fu ala ia tatu o me ai ma ali li sa to to mai ia so sa na mai lo la ia le te fa fanga ile ta ia so fu ya Ole uru maalili. Ole vange yaku uru ngola pafapa ukoko. Ia mwede ingi maiko wave. Haa. Ia ele ingi mefapavelai. Nga ole kuwa ilu ngola ngafapa ukoko. Ia ngafapavela yala ia lea.
malu de miki. Oisi ai ngai, tu toi mai duak, ake rola le fengole duak. O le fengala le luau e selo fifi, momole, momole luau ae tu toi mai lasa, kambalanga e kuole maa asa. Kambalanga e kuole maa asa e kokong. O le maa ngai le mangongi. Kambalanga le baa. Ia atu toi mai lale ka unga wae, o ia isi ai ngai asola. Ya amo wer kale eling e umanga ida sar kale eling. Amo wasinga mere leo la sa nga ole aso sa. Ede ko koi ma le songa fua. Kamala nga ko koi ma le uru ma ali le ole ole ole sa. Nga le fa ve vela nga le kong ye ngo le fa ko ko fa ve vela. Malu ma le miki. Ala mak wa kafe ma le iso le fa fingi ngof kanga fa pa ngo nga koko. Ba ko mu mai ku le mkuka. Ya nga le vela ma ya u fa kasi ale ole afu. Ole ole koko male male mikieling ya male urbanit bye yo langa mochi fuanga ngola ilas ay fa pela le tima futa mai anga ko lo fa ka wang ko kor ka wang afia mai mau mi ai ti awa mau mi ai ko kong kongole e ko ku kongolo nga mu singole langa ole life ai singole life langa uka ku mai nge hi ba ko mai lo fas po vi masi manga nga ba ko mai lo vai mo anga nga ba ko mai mar ka nga ma ri lo fa di fu ka lo ma lo ka nga fa i ya u ko po por nge ya so ya u aso la o ka ale ale ka ya ofis fisil pa u lu la ko fis fis yes e a do lo fa ngal wenga per da o nga le fo i mai ya ya ka nga ku kongo le sefe lo ma ku fo nga le wa ma kwa le ya nga me vala vala nga kango kwa ko mo fo le uru wa lu la so ako fo le pes pes nga la ngoi lu nga nga be fisi fisi la ku la ko so ma le popo ya nga sa dia le ma ai e se fa pe e a me nga me ai ki ai uri ai e ai ma se nga me nga ku ma le a fa ber kalom ko ye vai se fa nga mai la ia o ke vai po le se me ai ku nga le vai ko se fe po ya nga le wa ko nga ka mai ki ya posi ale sa kokoli sa foi anga usul lo bakur kaya o fai wa makwa pi ole ma vivi ya ngale o maya popo ya anga ole la mod ale u u se ale loila ku ai ngui ngul me ale ringi roi ya imangi ma ya a o ka ko anga u fa ngi vai kai o o ka ko anga pi ya anga le ole yo yo lo ni me be ya ka ko le fi mangi loi do me anga ya ni ka ko ori ori ngi kai ka ba lo tu to tele for ta tu watu lo ma fu to ba le ya ori tamam chira ma tua allo fa tu mo to musika mole fi ngai la tunu i top of tanga ma lo longa ni fi aso se fu mo le valu mi to tele chula se fu mo le lua

0: Yafiafi, le Air Veni Pacific, ile Auckland Airport Shopping Centre, bafsanga itonu lava malifale aingol KFC, lata ana ile warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
1: Talofa wa o waleni o se Lichko Inspector Samoa, tol sulima tau sangal tau tua ma o restalo ino fo imole wa ino lo mauta, fal saam fatfa inga luenga, fa pe li pe ino vai vela ma o nga umu. Fal au mailo waleni o la amo se Lichko il o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua, o lua fitu, lua na tolu o na fitu o na lua.

Mana ia ia le tasi fo datua. Fa ringa lenga vatu nei. Kasi de vai nga tira ntau ai misa i tatou matua. Talonga fai tupe. Olonga se el kama. Se e maria le la kor kama. Olonga se el melio ka longa fai kupi. O kai o. Oi kai o le afo e lunga le mea umi ala le. Se la ku kasi dai ole sky sky tower fon ole ke le ka vai so e la ka ke di do ping konga po e alan ka ningo fi fo ya le sa monta ka ke vai ko fai ole manga yo la ko puri kasi ola ko ke un ola ko se ya ka ke vai ko la ka ka ngo fo ya lu ngala ta la fo ilia to tele fo ta to ok lo le ti fa fon fon be ti masa ni fo na adway o ya momo kalon fai tupi ale manga ya yo le tu ala lo ta mai tifu ile mo ta tu langa ta si le bai le tele na vivesi ta to wa urungal mo menu ta long fai tupi ele le ya ya ele le ya nga kier ki ka fa fa oi makau fa sik sik ai a ho lo nga se el kama ai a ho nga nga a so le fai mai ai si makwa nga u de nga ri tu lo wa fa fonga le tu Ole mele wa vavenga nga tatu mamai mele wa vave funa tatu vave tongi le losa lesi ya por mele wa mafu wa ifo nga kula uduo isi pe angiru kalong fai kupe ala nga epi e fa atata la funga fu ilia mo tatu akako kilo kilo ngeri mea sorry o lesi a o nga ngau sole makuwa le fia fia kaukala le aingan e o makuwa le fia fia o le fanga kaule kaukala Loving her. That's the vying of our Taiwa Lebo Molia. Tatuana, your tattoo matal, a little meta to TI. A one if I pay was say, Maria Qua. He can call a cool, pink, or an animal, or see, call on for Cupia. I'll and I will come on and I will lick out. Is it going on? Tatuana for my tattoo, and give a kind. Ai loa ele mana ia tono lu ai nga ur faia ai loa foi ai alu foi ai quero que omi omi ai loa wa quero que omi a mau lo singa manela po a se manela po a la valore nga la valore nga ia al mea le fai mai fiki mai lo pisa we fia fia ia mai e coioso coioso omi omi pa ko omi ke wa tapo mai ke wa ba Ay, la con mi o mi a fiki my lole manero. A fiki my lole makale manero. La sa pa kongwa. La volon nga fa ba ba esa. Sa lola yes ko inga wale ngo fos ko inga fale. E vai kamaiki. Ya nga sa lola fale ko inga. Ya. Ba fisi mo mo ko inga. Ya, ya mai la lo was. Ah, vai la di ma ko kal ko inga me lo ko. Ah, e. Bola nga ngole aku. Akola dia. Langa-langa-langa Engalali akola dia Ia Mamangu ya Fodengi yas Ya wais ko inga Fia si ko inga Fu ide wale Ngangu fu Ika magina so ako Aya Saulali wangau Oh Fisi dia kus ko inga Ya maila waso Alo fa mai Eh Aku mai sema inga le Mai masai buki Wai vai ye pinko E faru kupi kai O ay mare faru Ale vetsi ya ko inga ya mai lo waso. Eh, okay, mese buki ngal ba mese me ai. Bye bye yang awai kai o afi ai mare. Bye bye bar kalar ko inga. Eh, ya, bye kek. Wasasa o inga eh. Ai ko ya le fa ba mo le si ya fe kala. Ala ko pulo ulo ngale ka ke ngolo. Kuku Maria ever going I do solo lola dia ah wa fuk fi ko ingal sa wen au dai bela wa jelo jelo for 50 minutes jalo jula dancing

wa fa ina le yo nga vai kai mia ka wa maka makang ya ngale manga ba karinga manga ba o mena we manga ba karinga ya fi fi kere ke ke mo pasifo ya ai kumu kumu ma fo ina fi le si kere la ko ya la fa ma ya va kula yo le ya nga fa do pasi si ma va kula mia nga fa ka se ki piro kwa ma le alu le ulo ki pira le a vai pera aí pe para fumar ir cá água cá leola e ongo saía e ola a fai ngi vai kai o me anka ko mai lava kai vai pa wale un ngame uma fai mai do marcala le fai mai do ia ol ko ongo cá e ala lo fai ala ko vai piki ia e va ko fai ka ko kala uma mai ah vai mai ia ka wala so so ia nga so so la la ia e su aku sava ia le ai su aku le sipi ko por le ai ya eva fun ere mama o el mela la fiang ya mama a so ya o kawa uma ai ngo kama ai ngo kinga kasu e ai ale le ala la fi de si piko ai o ya mama ya mama me ngofo ya wa yu kwa fa pa ya muri muri ya kwa fa ka ma ki ele o langa ba kwa ifo Almi fai nga vai kai mi pila. Yo langa mar sui fuang ngi vai kai mi wa kala ngor le ai nga nga lua. Mai ka mai ke fa pa yari le. Ya ring la vai kai mi oka. Ya if hai wangi me mar so so. Ai ya so so so la fa fa pa yai. Ya ari du ko avaru ka mai. Ya wa ma fa le mantra ya.

0: tumbe ai ya o ba ya tuare fapia ya la ngolele ta alu tato ala o ba ifale ngai ele ton to ai so le sta mola esa un ta alu so le matuanga o me ai mo wena ya ai tato tarsia o malo lo le ta mani ba ya tato sauni le tato talonga matius ya matato watu ya ilunga le ya atonu wa le wa matato tem faina watu na malo matalonga eto
1: sa sa ale ala ala o nga sisi de yela so fari ya ile fe converso usala wa aisa esela
0: o me ai wo mal season de ya me ai le nei atelo e wa ngal malo me la so ka o kilang ileng so tingi la so
1: ya ya ya
0: ya va ya tsol sa wo warriors la sa wo ya ta von fa malo si tato plus e uio le wa va ya tu la bon fa le tonno tu la von ya ai te lo ta wan to ya la tato plus manuel e umale le season ai a faila va wan wa wa mai ya ya se ta wanga tan ma fa yo ne te usa ya baba ai mai lona e ni sita mol moana na ile le mai fa fa malo si ati le tato auto sa fo
1: ba lo fa tai ya va nga ta wol tato tu fo pela udanga mol ni va yaso and by said ole tawa ole ala ole to tele la to bolanga tu sa mole pepe e fia mai mo foi ma awai al tatu si singa fo mali tu sanga o ani vai nga tauna fa mana tu mo tatu watu ai mai sele kato le tatu sim ka
0: o le taimi at tau nui sa mo a fa te tango download lau i sim ya pe mo fa sa sim ka de na fa lo lo te ti sa na il mala vali le o vai nga tau wai ha te wai o le am fa na tapa pa tu lo ai nga le ni sila ya lau telefon ai vidi mai ese ta papa fa ma fa nga Cecilia tu po fe fa ta we yo na fa ile o le teri ana la ta tu ta tu fa na im fa yo na fa ta we o supermarket fo na ma no fa ta we la fo ye mo wai ye ma pam pen sini fo la o tu la tu ta ba ya o la fo ye mo wai na ya ta papa ta tu ti ti sa e de ya la se excuse ar va nga le ni si la mo stadia o la le fa ta papa tu le telefoni awa o ele la ti nga ina ta po ya tol tu o tu nga va ma pu e mai video ya almantua em faina pu e ele em faina upload pa le secret
1: ya
0: e mana mia la top up to telephone ina yam faye ona fa taulo pando o pando ai sa motetia pam to ata mo fia a e fu ai ai ele ono sutala ai mo wai ia le e ono sutala mo wai ono sfu ia ia tikapait tikapait na te fiu e faunga e matua ye fiu e fa e uma la uma le lova ya so le te tafa o isa mo le te tai uma a e te o ni ni sila e le ma faina mo se onos fulu a kikapait pe a fut fika le onos futa la samo e tu sana po le pas fulu ni sila a por ton u vanu ni sila e le ma fa ona mo we sa onos fulu kikapait nei o le ta wana o le on mam la mo fu o ta to ti ti sa la isa mo e pito tele a o la uta ka e mau pe a e tonga ina le tato o nanga.
1: Ma alo faftai. Mo i tatu a inga fo ie fia tung tonga la to cash power e a o se fso sani fo ie. Abese i tatu finga fata unga fo ie le la talat i a mantua fo ie lau pepe wa o ie ia tatu funtanga i kalisia. Falolo fo ie la talatane mo fata unga i a mese i a la fato fso sani mo tatu pepe i funtanga pe ile fakasa. Ia le metisi le la tapena tu mo yulai, ia e fapea tatu a inga malanga tu mo sunga fona isi e kalesia.
0: Ola o nanga vave ama leile reit la ele temina in faina la fotoe lau se ele ni mai New Zealand po Australia nga ele mai cash al digitali Samoa. Fa nga ele tatu ClickX.
1: Ok.
0: A faina ele etele le stala ilunga tatu ClickX. Ia fa nga ia le ria. Ole aunga fo lwanga le ria tetia e ela tu falo lo ete tu solo ai ni okilani ete la tu isi deri la tu mail sign le ria ya po to tonu fo yo o shopping centers ya ete arsa wala ye e fa ye mena la folo tu pel my cash pa wal me ela tu mala it ina yam fa ye ona le stala or te mina mala proof of address ta sia te mi le stala ala we have a ye rate state ta sia company yam fa la fo tu pe e pe al click exale le ya la tu rate e ya taimi e ta telatu ta lali ma van e taimi e sa wel ta lali mfitu e ta lali maono a uta vai si fatupe o la ua po ta lali ma tasi ta lali ma lua e fai ala si te leo le se sengole o le morungo al rate o la fuino se le ni fa unga atua

0: tatu click X. Anga I sa mo. Mo la to lo sitting ya ya wala vaven fa yona fa cash power. Ya anga I sa o ifo na e vai ya tetia pa fa pele sa ka. Ale sa ka fo ile chalo online e fa ngal Pacific 40. Ela fo isa cash power. Ya em fa yona ya nga ya tuna ya ya tetia mo ta sa mo. Ya e te la to ala mala cash ya pola F boss. Ya pa wan me lo le mita to wa ngi za mo mali. Malingola wele le to mita ya o ina fu en faino so so ni ti ti fa si no tu ya tu langa o fata u lo fa yo no fa mo le proper ya a mise fu ta to ya su su tele mal ta to sa sala pa male male si male a ta maling
1: ya
0: ona u ta to website ti ti ya o le www.tlmarketing.co.nz ya etan wanga ilunga ina o fela vala New Zealand te ai ma Australia America al sa o ilunga website te tia marketing e ma fai ona faila oka matutong ya ai senda ko tia marketing il lato fenga pa anga ma New Zealand Post
1: ba lo fa tai ma ni no te lo vai ngal te tio pla una mo tia tio mchangal va ya so no te fa ma tu ma ta telefonia lo pepe fa bol mod
0: ya ole o lo ta si li ma ono to to lu fa fa ya lo numero e ma fai ona vala o mai ai ya Moses fa popong al tato pokala me fo ya male sunga le o ilas fa bail ya on tato woile hem tene tapo ai tato ta no mal chiefs in neva stete
1: ba te tene le pepe tato tu fo mal tato tu no manu fa con verso
0: fa tai so fo
1: so fo ya ya fa fo mal tato tu lo tato le fenga le pepe tala ilene pe on fa ai lo fa manino tele vai ngala una ngamo tato neva yaso eno se balte te mo watiro te tasi minute on tale li tu laita si
2: Mota penanga o faa moe moe te tele, faa fisilta e le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, knufoa, lau lau, stage maisi, viri mai loa sartaj sing e le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
3: O tausa ili se sa mo lo ainga, po o tausa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e faa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Le Shine Dental, lau fali fa inifu fa amoe moina. Lato te faya fofa te alanoa ngō unifu, I aso lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le lima fitu fa Great South Road Manukau, bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental e iaia inga fa pito.

Tatu fa fi fianga le foi chemo le uli ni wa chule mal tatu wa chemo le wati le wa sfuma le 5 minute wa te ainde ia le chulai. Tasi le jura buru buru tatu po klabe pe le fa fomba fo le tatu wa tinu e ni chule tatu na wa to yang ia tu mo le te am te lia fo la tu nga lu nga to toi ni fo ia songa fua e la tu fa to amata la tu si filipona nei o ia mal mal fo le tatu wa tinu. Ia am te lia la tu nga lu nga ni ia si pa I fo stay mo le pona nei ia. Fa malo tu lava ya oile usu malo fa malo si malo le on sa iso stay mo le aso na lo fa nga solo ye tu te manga lu nga pe ona yai Vai nga tau mo tatu e pe ona yai ale ni va yaso mo tapina nga mo tatu ona tu ole wa tapina tatu se singa fu por tu to tasel tatu wat no te lo fo e po kala mel tatu wat no ni au kilani a le wa tapina ni le fono fo fo tua ya te lo yi ni vai nga tau fo na Failo mo fa fonga tatu watuno ya e tapena li tatu tutu tas ya sa mo ya lo mo fa ta otole po kala mele malo la to lo mo fa ta otole po kala mele malo pe on ya ya tapena ngal tatu tutu tas mo ni to sanga fa mana twina ona su mo fa ta sanga talu ona tutu tas I sa mo e ole vaya sul ngal sa mo mo tatu nei au kilani ya mo tatu nei o te lo lo la tala fa tas ta u fo lena fa mala fa tas ya le tatu singa fo mo vaya sur ngan sa mo la to te lo la ye na po kala me fo le tatu la sa ala fa ta o to ai nei fo fang e mbe sil fa mala tu no tatu tu to tas ta u te le mo tatu a ta u lo tu to tas I tona fa ta u te ngata so se sa mo ia le tatu tu to tas la ngol me na sa ili malo ai o tatu matua matua wa level wa fai langi fo la e le fai ngo fie wa si la fie le tala wa tatu mamla ma umar tu langa sa yed sa inga malo e le o tatu ai ai ma tatu pat patia le lo fo le li tu to tasi sa mu wa pule anga ya ah e si le matau ti o le li ya tatu ta pere mo le fai ngon liva yaso ma ne fusi long weekend la to mo tatu ya tu tu te mga luenga wa isi fo ya onga nei fa nau tatu tali tali ya tatu tartaria po ai se va ole a se mai e man tu ala lila lua tu unga ono a va ala lila tu sini o tatu foe la au mal tatu fa le tapena tu mo foe spung le le mau ese ala fa ilonga emu tama ye lua ese fo ala fa ilonga la amu tu unga e lua ya mo va ala tu sini o tatu foe la au mo tatu foe spung as fola tatu lola la po ile la solo fo mal tatu tu nga fo tasi mal tu sang ya me se tatu talonga tele tatu talonga pe on tatu falonga longa tu isamo tatu ona fo mo tatu tatu ya yo te lola to tele la tu lemba langa tu samo ya ifi a waile fo mal tu ino tatu tu tasi le tu sang tu lo yo fo mal tu masani lava fo mal tu masani lava tatu proclame e tu tu watu yo utafa tu na ma oilu sang le mu e mesi tau na fai lele lau siaki alu lele fai lau siaki le fo mai pea mo tatu ye ingas ngasi tu mau tau na anga ili lele fai ya lau tue fai lau siaki le fo mai ya mo lau talavai ona e malanga lola ya le mo isamoa te ilua e umi lau malanga ya e te latu fo isamoa ili no funu fua ye tatu tatu te atu mingoi o mingoi ange I pekoku I o alamu mai I ya e alu le au mole po a fai fa fifi anga le au iwa e peko le au a alu le po ili ma fai langa lai fa onga lu tu pele te malanga isamoa la fu e fa nga te mi te alu ti e mata mata e boli ma wina ia fa fi fianga mo te lo pokrame le la fa at lo fa ta oto mo le tatu si singa fo le to sa ia e fo I maila wo ma ma pokrame nga e ari ia ia ia ia lo fo I maila le wa nga lo pasi si ia te lo to te le la tu malanga me Australia ni usila nei Amerika ia me se Amerika sa bo kai ba nga ia ia kau kai se ba nga ia sa ore o ngari si ko inga ngari puru ba nga ia ia le ba nga ia o le ba nga ia ia le ba nga ia le puru a mai ba nga ia ia le ba nga ia ba nga ia ia le Singapur ngi kau sang ia le le o le tuwa lalo anga le tatu pokala me mo tatu bela nga Samoa tau chona ma oe Awo te lua tu fui sambo nga eso nga nga iyo ya le ay nga lu yo fuala au nga ingo. Ingo ingo nga yo fuala au. Awo keso nga mingoy. Le te alatu ina ili tau malulu e latu iyo fi tau mal tau vivele. Pena wa tele na afa ine fo de soifua mo tatu wola. Tatu talu wailu fa atamala tatu ma le tau si le le soifua malulu ina.
au fo te latu sa mo te so ona tau sa militeru mea ai e laku fo ingi oka oka e lam sa mo sa le asi ngā lea ingoi ma le asi ngā lea kari kari aku le asi ngā lea oka oka ingi mea ai o ia tau tu anama ta tau a te ilo le si vai ngata ua le wau manatua te mine ole mo tatu ye malanga mai tatu ai nga mai sa mo a me se la tu fo ye lo mai no fo mau mo la tu fo o ye ai nga mo ye ila tu malanga mai sa mo o ile fa mo tu ni so ai nga ine me la mari o malunga nga kausa mi de oso si nga ari ma si ai nga si la fa nga u nga mai sa mo a ta si ni ma si na lu ma si na ia kalunga ngongo fuwa ma kalunga kau fa isa isa ide ai nga yo ngale fali ka ko ai nga inge a ia fa ia wali wali fi kau ila ko fuwa fuwa nga pe a ia fa me ia ka un ko mi esu esko fali ia mana tu le fetu atu ma singa pe fa ma singa ri ma singa kalunga ma inge inge ka nga ka ala tu ala lo motato tatu ye etau no mai nei tatu ai nga ma sa mo tau fa ma tu ma on sai ore on sai ia on sai ma tango fa se awala le le Lalu mengalak jala. Afa peu fa mau tu mai po ni tanga toru ainga pe ko ke ainga pe oi lava. Fa mau tu mai at oi malu ainga nei ni sila po Australia foi. Au te po poli.

0: ia e ono sai ma faise e ngalwe ngare lei mo nei tatu tangata ia o le ale ngalwe ngare lei tango e faise tu e se la tu fale apalai e penifiti o meti ilua ilanga lufa tatu mani tatu tangata mai Samoa o le fio mai tau vava ai ma tau tilutilu ia o le samaria ngare lei la na te faia lau pa le lei o te popole le potolo fale o te popole ila utupenae halu o te popole me ailo pusa isanae e faonga mo nei tangata nei tatu tangata tau whamautu mai te iloi e selele lei o leli e whamautu e le atua mea uma e alu lo utupelena e faava nolo fale no forina tangata aile sau fa tangata le manu o leli e ele te me te tilo tilo o ise mele lei e te lei mafu fowina a ole tawina o lua lofa maluanga le nei tangata na ha o lua lofa ua sasa atua e faya o tangata o lou ainga ma emi ngoi wa alu lau tupe momorifea alu lau tupe momorifea alu lau tupe faya o nga nei tamaiti mana I ainga fata a ta pena ye le atua leisi au wale le lei ma leisi mea fow e tau ya tuwele manuia le na a e baile ye sili atu le faalua ina e batu ele atua mea uma ya I lo le mea na faalu Ia tatu onsa. Ia tatu onsa. Olo sa I tatu. Tatu ia ina New Zealand, Australia, Felaba. Lefa mautu ma ia I tatu. Ainga. Aaru lau tupe. Talo ilel ia. Na ia lua o ngai te fso sani lisa uso tangata. Alofa ile luta. Le lua te tua oi. E peo oi lava ia te. Oi. Ai awa le fa yole kama fu ilele. Ia. O maisi ia ainga o fa mauku ma ia oi. Nganga o manga kausa melo muru au. Keke sainga chips wabaya kuwa wafia mingoi mea ya faile ainga alae wapoloko si ainga renga mangimisamo ia nga mawoloko inga winga fangale ale wabaya kufori ngor kinga wabaya kufori ngor kama ia olipakia paka ia ofori nga avau kamaiki wala vale ngai taua tuwai wa ele manna ilna ai la vale ngai taua tuwai wa ele wa manna tuli esena tangata ya yeah, we akama fungare a fa pe se fa nga ma sa o kuma pusa isa ma ya mama ka a mama ka la le o fo finge por kamalo o ko ko mai o mo le leo tu ane lo ile fa na ala su la ngona a fa ile stanga te lo fa na o ti po poli me ya lu a o ti po poli me wa ta wa e fo ha I mo stanga ta a o ti po poli Oe nei, awa ua tae au. E au mai fu ele ele ili tau ili lei mo oe. Te fai ele alofa. Pe ona alofa mai Yesu ya tato wa. Yon fa aso atu langa lewa utilu tino wa ufa alongo wa ufa ai. I mea elo tutupu tutono nei atunu. Inai a inga tau fa amautu mai. Ai ele te mi alwa wawa e ma e me fifi e. Wala wala upupula fa ngungumi fu ilia. Malau malau leo. E tutu lia isi na ainga. Ale tua lalo. Awa. Awa. Ailo fu ia awa. Mo umi umi tolu masina fa masina tal tal noa. O ni fa asole mea taua fa iai e ia. Ma ali lia maya o lua ba ai. Ua fa ingisi fia fa ingisi mal matu fale. Ai ua. Ua poloka ono o lua tal no sao iai na fa ilole ia ia antonu. O le ata ata mo fe sa ili se lua fale. Sa ili se tupe, sa ili se ngaluenga, so soani, ia lua nga ilolai. Ewa ilale maanga ya, tala noa faasoa, manino mea umanga. Aile le umanga faale, aile le umanga wali wali ou, ou la ungu kule, ou la lolo. Ae ngopo, makuni. Ele ole faasoa, so la umanga faungfaunga keke, sa inga ngawe masi nga ainga. Malau koko ngale aile umanga, polo ngai kong la kapoki. Ya ngai kangole, ya kangu kuri, opa. Ala afaya kwa kukuri o ngai ngongo fuma o ni ma fuma face ngani ai on sai do loko sai do loko ke ke lu afa ya kai mo ready sa we kan go lo account to my worker a ba ai le ko tap up my fo ili si kupil a ba ila ngaru we ngala fo ko mo wori si fo popo ngalo ko kongi wa vai ya wala ele e fa ele ko fo popo ko kongi ka malo asal fo finge mai e wasi do kulanga I ole fre mai
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Te whatalo whātu lau whafunga angalene tu laule aso, alo mai o nisi ni o tātou reporti mo whainatū whāta CLO Radio Samoa mo lau whafunga anga. Ua whasala nei le tō ese se li I ilona taita ina, o ni ngā yoinga mga luengo le au mai e te tono ni usila nei, o whala au whasa ina maleanganga e tufatu whaina atu le lau tele. O le ne mata upu se mata upu winga ese, o na o le nei ali, o se na ti po tim ese mai ma au sa talia, anga I mai ni usila, ilona tawhana ina leo ni tangata maululunga, o se kengi te tono o le atu nuu. O le wa whasala nei o le li o Alvin Jr. Tuala, o se li isa mua, whasul valuto sanga le matua, ma o ia le na whaululu ma amataina le whaatino o ngā yoinga ma ngā luengo le au mai e te tono aisa o le methamphetamine ma le whala au whasaina o ta o le MDMA te tono New Zealand. E ala mai ini tangata o lo ngā lulu e te tono o fisa whaamomoli e au fiai nisi o company o le Armex, FedEx ma le NZ Post. E tu sai ma faa maumonga ma le faa msinonga e faa pea lata lava I le luasfu valu kilokalama o le crystal meth, valu tesi ma le lima lita o le liquid meth, ma le lua tesi ma le lima kilokalama o le MDMA, ma le tele o fala afa asaina, nana nā mai te tonu o faa mamoli e pei o fangkofe, o pusa markup o permanent markers, ma nisi o pusa o mefengarwenga o belt sanders. Faalie tustu singa I lunga o telefoni fe aveai faongai awala fa alilo lilo po encrypted phone messages fa upunga SSE fa iloai iona vaenga wa mawalava sina avanoa e au mai eifala au faasaine tutono la tunu. E faapea le faya yoana fe au tustu sia e faalia ilo na mita mita tele mai e faapea e mafai lava ilana vaenga na faatino na langa luenga o le au mai o fala au faasaina ma tufa tufa atu ma e mawalava le 2 milion na utupe pe afata watu I le lau tele. I tala anga o le neia li o Alvin Jr. Tuala sa faapea na tipoti ese mai ma ausitalia ilo na tafanaio ni ali se toolua e yayo laso utanga I se kengi tele I sini ufaingoa ino le Hell's Angels Bike Gang I le tausanga lua o taasi lua. Na lefa maa niao na mwolianga o lona tamfaifa o le oti isi isi tangata po le attempted murder. E na faa maa nia le faa o manu atu ngā I le tino po le excessive self-defense causing grievous bodily harm. Ai le lawina o le faasalanga o Alvin Jr. Tuwala I New Zealand, na failoa ai e le faamsino ya Judge Kristen Loomis, le te leo le sootango le neali I ngayo inga faasutu lafono, ma o ia le na faaululu iai fainga, ma o le ala leo faasala ai I le se fulu tausanga ma le ono maasina, leali I le fadpuipui. O le mea matautia o lea fōi sa tatala I tua Alvin I seisi fōi mōlianga, o lona au mai au fola au faasa ai na I tōtono New Zealand. Wa iyo e neise ali I waikato ilo na susunuina o le fale kainga ora alo na tamaa. Ilo maa yo se inunga mao oi lava I se fiese I se inga talua I fala au fasaina. Na tula I ilo mwala famsinunga faitu maa Loi Hamilton le li o Renata Leaf. Liena ia iyo e ilo na susunuina male loto I ayo le fale alo na tamaa. Fama wino le neimita upuna tupu ile masino te se mwala tausanga talua I lua olua lima. Famawina I famaumonga na famsinonga na maafua le ita tele o Renata ona ua fiwe fayatu ilona tamaa e momoli ia ile itue faata waifala afu asaina ae musu ilona tamaa. O leana ia tatala iloa ona ofu ae fealua I tele noa tulou ma ia faala la iloa se naifi ilona tamaa. Ma o leana so la iloa lea tamaa ma ile fale ona olona fefe tele ilona atale I maona ngai uinga. I wipoti malele tio fawa maloa ni usila le RNZ. Na faa mawina ayo leena a matatata e loe Renata Leaf faa malama mfaita to al fale. Ma u faa longwa I fo ile leo leo wa I tono le fale. Wa amata vala vala au ni faa mtalanga tau faa matau. Ma ye susunwa I loa le fale. E faa pena ye faa ngaina se afitusi. Na tutu ma susunwa I loa na fua momi po le couch o I leena a matasawa I loa le afi. Faalia ina wailoa ele li ili sasao tele o le afi, o leena yata moe ailoa e ave uma I fafu ana ta I fau e tolu, sa I totono le fale, ma mata mata loa ile muo le fale. Famawina I reporti o le fale na faata ma ia ele afi o se fale ale kainga ora, ma e faapea e oa tulava le se lau wonos fulu afe le tau o le fale o faalanga ina nei. Na mulimuli ane ta awe Renata Leaf I leo leo o ia le na susunuina le fale, ma osona awala lea na ia faya ina ia awayatu manato lona tamaa ma lona uso ya ata ia.
ai ole me matautia na te le mana tua lelei ni so vaenga na tūlai mai I le aso o na ole o nā te leo le a lii. O lo whaano fo vāva aia nei o ia po le electronically monitored I le Grace Foundation e whaatali ai le lawino lana fasalanga I le masino au kuso. Fai tau se lau tangata ngālulua le mālo, masui o le uni mo tangata fai ngāluenga, no mai whātasi I Wellington nei la matango le nei vaiaso. O sa avalia ai o Wellington e wha lilo lātou te te eati I fuafuanga le mālo, o wha lau ilo aina nei, le tipi po le avesi ai o nisi o ngāluenga ma au aunanga le mālo po le public sector. Ai tanga I le wha dupla I o le wha ngāina le mālo o awala wha anei o na po, o le AI po le artificial intelligence I au aunanga uma. Na tu wha atasia e le asosio tangata fai ngāluenga le nei solo te te. Mana molma wina ile to hotel na faalia male loto momomo ala to lango na faano noa I miss your tinga ina inga luenga male to hotel tanga to wole ina inga luenga male afianga wo ye nei ito tono la to no faalia se ta so tanga to fainga luenga le malo ya Bria Wyatt wo matua ile la vavana I au fainga luenga I swinga le malo I miss to langa mafatia se ile to hotel ono swinga fa to langa nga luenga po ole restructure o ofisa E peo na molima wina ai nisi wa watu ile tai se fulo lua I tu la o fai ngā lue ngā pea. Ai uwa ai ele tu iti tia le numera o e ngā lue. Fau popo lea te mai tai a fai ai fau ma wina suinga o fuafuaina nei ele malo. O se sasa le I nai tangata fai ngā lue ngā. Ia uau nanga lau tele ele malo. Wa upuia fo ele fai lau tusi hawa o le pisa a ya Flua Fitzsimmons le ngā fai ngā malo. Ilona fai ama le mautino o ngā yowinga o le talepe ayo au au nanga lau tele. Malo lato tamo fai ave ese tangata fai ngā luenga atu watuai masini ma awala fa ate kono losi o le AI. Ai fa alia le pule nu o Wellington ya Andrew Little na fai lava sina o ngā ongo a afianga na iai suinga taluai. Lea uwa ai ai tu langa faa le tono le tamau ai ngalo lato a ai Wellingtoni. Wa afi ai fale ai nga po cafes o pisinisi ma le to atele o tangata o lo faa langulango I tangata fai ngalwenga o le public sector. Wa upu ia fwe le sui fai pule o le vaenga faa upfai o le Green Party. Tamatha Paul faa mtelanga le tamai tae minsta o tupe. Le faa ititi ai o le numero tangata fai ngalwenga le malo I tono Wellingtoni. E faa ilo le so upo le leipa ele ai so lato manatu e faa tino ia itu ai nga fuafuanga. Olo talia pese tali ale ofisa le minsta o tupe mo se faa mtelanga etu sae ma le fuafuanga. Mai tala mulmuli ua failoa nei ele li ifaya unga ulu le awa le moana Pasifika, faa longo tana umanga. O le aola pea le anganga tutu faa atasi o tangata Pasifika, e ui fui li fitaya I ole kalapu mafafi ta uli. O le famtalanga le ele li ifaya unga le awa ili mai ayo le lata alunga, ma le awa le reid il fai ingo le vayaso talwai I Albany. E ui le malolo le au I le tosifu tasi I le tosifu tolu le reid, ana faa alie faa longo lo na faa fitaya o na tamata alo. Mau lātou tau mawhainga, ele ngata I lea a ole aula ngā lango I sose tālunga lava, e anga iātu male anganga fia fia e tāpua ia whaiva o tamata alo ole moana Pasifika. Na ia I le talitonunga ole awhai u mā losi le tamirisanga le moana Pasifika I se man mā lo, peitai, wale tau lau ole a wha mwe mwe, na tau mawhai atu ia I le lata alunga male reids. Ile umai o le taalunga o lena mol mawina le umai faatasi o tamata alo o sui o le pulenga faapele li faya unga ulu o faalungo tang na umanga e vai ulo lata o maftanga faatasi ma au langolango o wo ma e masani e ala ipespesenga masiva Samoa. Faa mautu wina ilo lata o tamu faya e faa lawi loa ina le taau o te leo le anganu u maso o tanga faa le anganu u. Ta ua e ui le le mautonu wai o se tūlanga o iele moana Pasifika, e wa faalia e le faya anga ulu ya faalongo, o lo o iaipe le faatua tuanga I tamata ano male pūlenga, I le mawai o se tali I se taimi la tamai. O telefona o mwhaina tu faa ta CLO Radio Samoa mo lau faa funga angale ni tūlau le aso, faa fitai, faa funga mai, tau faa soifua.

0: ya le ngang fa lwalo fa talo fa twai male fie fie tele la usunga le foma I John Schuster ma lole soif woman we are a few maya ile por kalame o le ngang ifo o faiva talo fa lava
1: alo lava talo fa lava ma lo soif wo so ko le atawa ma te ho ide pa po anga sa te atu le ni tu la o le aso
0: Ya, malu fafte ya tu mole au au nanga olo fatino wale soifuwa malu lo ina hol tatu otunu. Wa ma ila usunga de rifo mai.
1: Ya, manu ya la fatai, kata
0: shonga, ya tawa. Malu, wa leva ona fayole au au nanga ile, ile itu olo soifuwa malu lo ina ole veo sefo mai.
1: Ya, la, sabali nele, utasita usanga, ya taluna. Yang yang kau ini sulang, yo sah macam mana level paling baik pasal soloi baik sesi dua ni akan ya mai lolai naik tu sangat lima ya lolo seemate mulai satu connect I nama tadi nama I mangeli dia lalu uo meni I satu service dia telefon iya
0: Se isau noa lausunga li fomai a Dr. Schuster e winga ile au tu moni lava o le whamalu leo le fono I au kilani I sifo o le alo na whamai au le alo na tūlanga taha ua tele e tawai o na silafia I le atunuu I a le au au nanga fokia le fono out west.
1: Yeah, also that's a Fono organization. So a fala lot to connect Fono telephone out on SSE Fono fina on a toy tato tanata pacifica.
0: Yeah,
1: but tiki tato I can pacifica. Mama only, you know, I'm at a military too long to tow so for Maloloina, a foe, tato la la, to meta u. Ita to social workers, yeah, apa na po isi, lau to au bay moli smoke free services. Apa po I lo pa wau biaya sosuani nai tato ay na po misi po ni dia bolo ilu mata usi ko. Ipo ita to service lo pa pero sosuani tu ita to ay nga yalan yan pa ingo to o food parcels, sosuani po ito ingo paketi, you know. Se lau te tau au nanga e se roa pena na ia ia e noe o si la tia te le tatu mamalo tatu atu nu
0: Malo alono wingo al vae nga fo'i leo le iei ia le latu au au nanga fo'i lea ile meo le gambling addiction ia fa pena fo'i mental health illness issues mame fa pena o lalo al fono le sa ue fo'i lea le au au nanga lea shusta
1: e sa ule lava e ta tau la il fono le iu e pa isa soa di tu langa lea o I pa se la la o le mental health services mai I vae ngor fale mai o roba pena ye I ta tau specialist o roba pena sexy mai ta tau clinics
0: Malo fa Avele nei avanua, wau te loa, ua lewa o na iai ia le whawai o le whono out west. Ia, malona wha marula nei o lo o tau wha iai ia le tele social services a mese lewa fo ili soifua malolo ina. Ia aile o iloa tele ele atu nuu mau tatu tangata Samoa, Pasifika, matangata Maoli foi. O aila nisi o loo iai le pūlenga lea tā āmata atua I whamulumole lau sungaleli I fōmai.
1: Ia, o po le ta iulu e tatou CEO David Funaki, tatou organization I te pono, bata se po ima isi perio Sammy, o atu CEO. So, tatou clinical director o ye time ni o Dr. Maria Funaki.
0: Oh, right.
1: But I understand all the trust on the phone ya e tofu lava e atinu upo lo se di nga ile bia le board o I tatou phone trust.
0: Malo, fafti, tili lava. Eo le ta ua fulele was just trying to establish a background o fulele o le tatou fono ina I loa I e ta ua telele fa malulea mole so for malo loina out le folo to nga due ai out to sunga lim to my tie for my tata le noa ile mata uputa wala valanga saule me ole tau malu luma mai le ngase ngase le ole fulu ole au tu le ole tata le noa ngai le fifi day
1: I be Charlie lava ia ole mata uplo to ina mai va peta ti faso ia so ia
0: ia se tata le noa la ia ungo le fo ngase ngase wai le fo Waleva tele tau sanga ai ai te mea lua I matua I onga onga lava unga ole fa ma ile ole fulu ayana ole fa pea ole tale ole tafe ole isu ole tinga o mata ya maisi mea fo lele ole tinga ole tino ai le lua e iai a unga a le mafai o na tong fitia e o atu inisi inisi tu langa fai ngata mole anga iluma
1: e sa ole nei lawa I ui e pila mana e ai ta ua I ue a matala veisi o le fa avila vedo lo sobe fiwa or fa amali a mata ko ya se vai a tula vo po ta po lo ka po de isu a mata I o o ni si po wa mata ta ta tale te le la le ma tu vol tale a e ta wa fie ko le ma na vo ta u se la va tu ya la ngona ko ol vai vai ol tino a pe po ti nga ko so o nga ma o ma so tino I ve so e se la pa ya tangata maung may isi pinao taita si luwa ya ang isa ni Marato e ifo ini si sebaya tu lawa e na ole fi wa lawa e siya sa ima Marato iyo e ale lawa uwa mowa ina de pai basi e ole fulu
0: Malo, ta wotele ile fafungfunga maifo ile ta atu atu nuku ile ile au lindei o ai lae te tau ona ona failo na tui pui pui ole fulu e ai ni tau sanga fa tapu la o tangata e te tau wai ona fatino pe so o tangata lava e ono mea maanga va e faile faile tui
1: ya ya sa ni me ka e tanga va o tangata o ma tui pulu pa e ia ai ai nga ho e papito mo e ono pau e ina mai fuo le tui ole fulu po tacho o groups la ya o tatanga tai is most vulnerable which if ta wa in na fai ngot chu wa la wal pui pui nga wa pia e a fiera tor fulu e fai singa tu nga fo I o ya un e o na afia e am hol fulu
0: e
1: yo e pate ta inga la o yo fa malosia e le o fa malosia fa fa o tuai na mo ta tu tina ta ma ma tu ta I ono lima ta usan na ilunga a e la tu eligible for imole vaccine ya for free flu vaccine e o tuai na ko ita tu a tamiti ono ma sina na ilunga e mise la vai e mo ni ma I pa ta inga pu mai sela o mise fo e mo wale mai suka o po o mo po ni nasi nasi o ma po pau po ni ma il faccio e ma ni si lo cani se se o afiai o tato o groups ne avai ne e eligible for the free vaccine ai io e o lo fa solo fu I ia fengo tui telo tato company tele tanga venga fo I awala wale tama fai ole pui pui nga lawe fai titi ale pepeshe le fuku
0: ma lo fa titi le lawa ele fa fonga bai ele tunuku a fai fato a ki mai lau le tio ia malunga fo I ole tato Facebook page ia male tato YouTube channel ia ole ola umalo le sunga ya John Dr. John Schuster mai le tato fono out west ya olo o mafa so le tulanga le tau o te lo fai o le tui pui pui mo le ngase ngase le furu e te tali tonu mo lau fa tu tuanga lau sunga le fomai Dr. Schuster e saunga le mu o tatu tangata pe a fa atino le tui
1: saunga le mu le tui to te lo tatu tangata e no e to la iti lau sina pasene ona I tangata po I e ono I aini reactions po I tui I le la tu langa o te pautua I na ia so it's so my low for my in that you confirm yeah me say now you need we actually need 2 years not to a night to pui pui to your COVID then about that now okay so we actually need 2 days now la hona on a farm out too we might confirm my low for my yeah that's saying I know it will
0: na lo vafte tele lava o o fea e mafai o nava noa ia ia le tuile e mafai o nafai a i pe o e ni no fuanga fa apito e anga ia i o tatu tangata
1: ia o tele lava o clinics lava o roll out sai le tuile fulu na matai na mwela so umu a perita e pai po i tatu falitala pai e telefoni yao apo imafai fai na e paso ta e tato linga tempa na paso ta e tato posenta ile porno
0: yeah.
1: Imafai na na tai ver tato ipo ila ia ia to tanga ta i locations for ima centers lo fai tu el fulu e mo fo i imafai na ipo kina online le through the vaccination helpline and na wila imo umaya ia location is actually provided it at 2 years
0: malo fafta ta wo le fafonfonga mai le o to fafonga mai e ava noa the injection is available at any chemist any of your family doctors and fayo na nga ia ia na fo ia ia ia ia ta to office o le fono em fayo na anga ia Dr. Schuster I say, ah, fire ya, you le tui pui pui ai tau sanga uma. Ma te tau ma e te tau na whaatino ai tau sanga uma.
1: Ia, yeah, tai nangu whaatini. Io e ole, misi le pio le kulu e ma fua mai le vaivasi. Ole vaivasi ho, e pe sui sui ya, ele vaivasi i tau sanga uma. Io e, pole, ongala lea e, tau sanga uma e fautua e hia paile tui e kulu wa wae. Ese subtype so wai vasile i te tono tatou a tue fulu wala wa kui kui nga mo fulu la wo commonly spread i le tai tau sanga
0: Ule no winga o le virusi po le virus lea ese lo na malo si anga e o atu le si tau sanga wa pe ua malo si te le atu
1: Sa ule nei na yu e dog le virus e le ngata ko ilea yu se le atu o le lava o le e malanga ima yu tatu tangata ko ima yu atu mamau ya e to i fo ife ese ya ia sa tai plea le ya via
0: ya o ala nisi a wala fo le mfayo le fautua inai ia le tatu o tunu o tapena pena ya e tali e tuai fo i swing o le tau la tau ia a wai sa wale tau malulu ia ma mai o na mai e fo i vai rusi e tata ai le teimi o le sama ma le tau mafana fana ma so se teimi lava e o lava fo i le teimi lele o le tau tutongo ma le tau o lau o la au a le tau tatupu ia a lea la sa ufa utuanga le tatu tunue ta pena pena atuai i le teimi o le tau malulu
1: ia sa le lava ioi about tuanga ia me sir or ba ma kona kona lo vota to mo ta malawa io por pau tuina po le ainda sa to lava lava ma kona kona apia ko tuanga la vol ta ta fio au ai me sir le na se no ta ma fa apia ko ia ai ni ha un mo fulu fe nei ma to song o tuala va ina ia e au lo le fale tupu inga lava ma pautue au nei so nga ratu i vainga tumtum wai leo loa ma pateta inga olu abatea po i se vatu o tale ia paunga o sau tariponga ia wapu tale po ilo a tulini ma se vatu o au o le paititia lava o le pepesia to tatu o le vai vasila
0: Malo, five take tea, the lover. Lord Tata, be a lewa, cover umba, ya pufango to hola, or officidi, matulanga fa pena, salmon out me at Tawayona, if a man lumber in the foot, your wife, a funga, ma, a litato, what to do, ma mala, ma lama, le lea, e mata upu, a wing or lassing us for the food, le embasani una mawul temi le tau malulu ote mumuli atu le nga faftai a mese fo le pulenga a le tato fa malu le fono e au kilani e sifo ya ono wa ele tofa e au mai ai le fe so so ani mo le tato o tunu uma fa nga ina fo i ia le si fongo Samoa e fa la wi lo ai ia le fo i mata upu ta wotele e patino ile soifua maloloina o le tatou tunu e ese telefono e mafai ona faasotaʻi atuai i le fono po o nisi foʻi o lala e mafai ona agaʻi ai le tatou tunu
1: ia e tatou numera lea o le ō valuselau 361 o le ō valuselau 361 o le tatou generic number lava le na fai tatou taʻi mai ai tatou koseta na failaʻina taivek tatou ilaʻia ua lava se faapesili se auaunaga foʻi o tatou fono ena soasoani atu ai
0: malo faafetaitele saunoa faaloalo i lausuga le lifomaʻi Dr. John Schuster mai le tatou faamalu o le fono ia ma lona ofisa i le itulagi i sifo o le telefoni e mafai ona valaau ai

atu o latou tino ma le soifua ua manongi ai le manu Samoa. Upu tu sa upu na. Alu lai faisau fa'atoesaga. See, that's the one of the greatest narrative and negative impact on the people that you said the stories and written the stories and even expressed those stories, statements on a live podcast. Alu fa'atoes. Then no fatuai, in the fatulangan or tatu ngalwenga. It's a tawu la toi fa sa or tala na. Fa malu watu lale, lale leango lenamia. Na le tolu wami nute pet, no fo is a konefa, fa malu watu. Alomatama fa na tupu mai el Samoa, oe sa, tawu le tawama, tau tu toto, tau tu afu. Ele awo le man Samoa. Fa fo in maya upu. Dal langol melna oi na o winga na le tamali o mel na le tupu e fa maulalo matalia lo na toilalo e ma lolo fa tamali fa longol fa tuanga na wa vatu mo le tua lalo le na ta ule le ai lo ta ingol le swa fa so alo io Ele manongi le manu Samoa. Ele manongi tamata alo ono le manu Samoa. Na manongi le manu Samoa. Ono tamama la lato tautua. Ele tei tei si mawalunga. Matuu le tumutumu le lalolangi. Ma yai lunga le fafanua le lalolangi. Le manu Samoa. Na mafuo tamafanau ia. Na lalango yai matu yai o latu tau au. Yo oina manu nuam, malavi vea nisi yo maltemi ne wale o toya nga ni o latu a inga manisi nga lwenga. O fea wa ima tau avi bea manuwa. Ana le tu la ima ili fatu tuwe le tuwa sa mua watasi ele faya se polkalame o le insurance e tawe tongi tupe tamanei na manuwa. Ma faya o latu insurance. Faya se au nga o le malo yai e tau wala atu. Ile mea na tau tua ai mo le atunuu. Mai tangata matua se yo oa ile pepe fatoa whanaua nafi. Wa manongi le manu Samoa. Male laka pia Samoa. Ono tama whanaua Samoa. Oi latou na nanau malalango mai lo latou whamoe moe. Masisi mawalunga ai le tanga vaia Samoa le lalolangi. And these boys, our brothers, our children, has placed Samoa on the international world map of rugby in the international world rugby. As of now, we are placed and ranked 20th out of almost 50 or 60 rugby nations in the world. Ya la uto fa ya tu la tala na siwel. E u malona fa ilo fatu sengal na o uto fa langia lo lo su al. Fa malulu le tato nu fa fa sa mo ngo masa pista. Ta pe fo i sa o fa. Fa no no ai tele na me. Fa tu Ona waleva na tuki yon, ya olama. Mana malosi yo, na yo tata uso. A oe foy. E te lalata tele ili to tele o tama whanawa Samoa. Sa tau tuwa le talonga ma le au le manu Samoa. Fa felana e toe mi milo. Ma le liu. Ona lo fatau te e le fionga le paramia. Ma le fina ngalo le malo. E o ese tangata iye tutonu i. O sui foy pule o le paramene. Fai le mea lea ua finangalo yei le malo. A fai o le finangalo le malo sui le constitution tu uiai tonu I le fawai o ese e le toi mana o mia I to tonu I. Ni tangata e fai pule na o mai le palota e o I te fau le palamene. Ia sisi la fola le tele le conflict of interest.
Le la wo nei au mai le tolu miliona mai o ia.

mo fa mo ngal wenga pa ye mal mal telo le tanto te no ile nei vanga le fianfi ya fa tansi e fo i male amatanga o fa mo ngal wenga pe o ne yai tanto ile nei vanga so le wa tanto savalia le so luas fu mo le limbo le ma si no me lu on wono tanto te sulai ma fa fo i le vi inga man fa tai le tua o no lana to singa ya ti tanto ya ma lona anga le le mai pe ya ti tanto mfa yai Ya ona e au dia maile ni yaso wa O mai e fo ili tatu Fo launga mali tatu sa valinga Ya o le va venga le mea Ewe Wa tatu fika tu le to telo ilanto O le mafayo na lanto wa udia mai Le na yaso Ya o le tulanga le na tate mao faile loto Ya male ma fau fau Ile le le mai pea o le atua ya te itatu Ile aso male aso E ui ono itatu ni tangata Matua fa le tonua A Mantua foi ol mele fatu sa ye tatu wa mionga. Ole maka ukia ye fatu sa ino tatu. Ile afionga pa ia le atua. O a tatu wa mionga wa pei ole pisi pisi ole ia. Ya nga wako usi la fia. Eo he. Tala le tuspa ia ma me ua fatu sa tusa iai. A kako wa mionga. Pisi pisi e pei o se ia o se mai. Ya le la uho o mea le temile nei. Eo iala ina pisi pisi ia ma fa le tonu. Ai ono anga le lei mai pele atua I lau savalinga ma lau savalinga. O le tatu fafteila inai le atua. Ia I le aso ma le aso pi ona anga le lei mai mo tatu. Au tatu iai I le neiso I fuanga. Ia e le tu mau e ui lava fu inga kako iai le larulangi ngei. Ia ka uar ke ngese waso onga ngumbi le larulangi. Ia. Wapongi uli. Wapongi sama po uli uli ngia le larulangi. Ya wakako yenge ili ngei vaikau ae tatu ono sa ia O male teime sawele vala au wale tamao ili langi Ya ave I tatu ae tu upea le titani Menga ya lenga Male feta lenga Yesu Ya tu upea ia le titani ya male saito ya tupulua Ya eola matupuangia Ngai isi ya leo ngai lore mea ka uor saiko Iloa mea ka uor kikangia Aole leanga ya fo ilan faa Ole me ave anga iere ki kangia, yanga wako usila fia. Tulanga lana pe one yei tatu le nei yasu. Ya faa atasi yei lama le aswa na nafi. Yana e faa longo longo, ma e faa fonga. Yana au auna faa fia ngainga pe ona lau ngaina na fionga pa ia na tua. Ya mawai fo isisi faa sini nga malosi mo oe. Ya le ngata fo ilia ole tatu sa valinga pe one yei netu sanga. Le mawu siava noe te asi yei le farisai le aswa na nafi. Ola atu nu uli nei ye ese matato. Yo, ya ini so ilan tu inga lulu ya susa. Tatau anga eru ke fenga lulu. Eku sa po le susa. E tatau ona e alu pe e tenga lulu. Vanga nai o ena tele inga lulu ilia susa. Ya amau fo iso uava noa. Tatau a maunga le tanto wa siasi ile so ninga lotu. Ya fa fa winai lau fa fonga malau fa longo longo. Ya ise fa malosi mai le fiongo pa ia le tua. E al tatu fatalo fundale ne vanga la fia fino tu like mali tatu te milo wanti luos fulo no minute le o te ai le tu la e ono mali tatu tu ala radio samo se fulo lima iva tolu amo mali tatu proclame fa nga solo ne fu vanga la fifinga melo waso seki ya fa moi moi le isave ve ue le li o le lalo langilo ma fa ufa ele ne fu yaso ngofua mali amatango o le ne fu iva yaso fa moi moi fu I ya ele I Sabe ue se si lou file mu pe o ngai e ila makangor ngeva yasu a au kako iai I se au mga lue nga pe o ngai iai ia le aso nga fua ia la tau ia matulanga pe o ngai iai se au mga lue nga ale tatu tenu fa matafi atu le tau tua tu fa se umanu Francis Sionel ngata fu ile le ate wa savea la lava vaili wa kofu kofu au kamama mbor fangu fangu leo le vaio leona iu ia wae mama I uma ngase ngase mau kama hello e ka kule mai la kama la la vai e ka fa me ki fa vai ko va vai me fa vai le o le piwa wata io ele la a vai ku vai ya kama sole e sa sama fa solo a ku ai ai ko fu mal pe pa fu la pa pe ya a ver mo fu la un ga in ko ko nga ma o ru o nge mi si le ngo ru fu la wa ma fa ma o ngir kala la fa me le fo mai Ingu le lima le kaiao, ingu le valu le wauli, se furu ma le lua le po. Ia onga e moea ilone. Aofu, kukunga langa fua mai au kama. Nia lala waku kama mara fangu vai mara pepa fuala au. Olangi pepa fuala au. Lusu 50 minute, tarano!

Naifa fifianga mota tole ne foi vangala fian fi male to tuan radio samo ino wata lusu mertasi biru Jonathan Olfitu. Tato wasia ya matato saval valia tulungo la wala pola asi tulanga o yai ya reporting. Ya motato pe on na failo mai le tato traffic reporting nene fo vangala fian fi. Ya au ea nga ilo mota mlaulawa pe on na yai le mana vai o fe amngruenga on amasa ni le tato tenu. Lunga lava tanto moto we so se vai ngala va pe na e wi le fai lo mai I la moria e mo e mo fa la so o mai e a wa ma kwai po loka fa solo a to ile a matanga o le neva yaso sa fer moto we e a pe a fa pe na che wi va ngala na le fai lo mai e a po loka va ngala na ile ne fo ya fiafi a state highway 1 fa nga solo trailer si tu le na le fai lo mai fo po loka ile va ngala ne yo le fiafi male mana va yo ngaruenga Lengata foi le off Ramley I loanga ia tu le off we met Wellington fa nga solo tu I nice Silver Park Penrose lengata foi le chi ai mo

mai poloka I le nei afiafi. Afu atu inai mai oro, te le I o atu tutono le tātou tano, tasi le navaenga. Mai oro whanga sono atu lunga inai Blockers Bay, ya Hills Power, te le ngata fole whanga sono atu inai I New Lean. Kaustan le ngata fole Glen Eden, vaenga le nā le whaelo mea tau, ya whaisi poloka le nei afiafi. E iai nisio awala. Ya ole I nei tātou whaelo I loi oro whanga solo iai ia ngā ruenga. Ya pe ona yei ya ngaruenga faale le yolungo wala ile nei foi vai tau le tusanga ua tatu yei ya au nisi vanga pe ona failo mai o lo solo nga le lei se tatu faale vlame ile nei foi vanga la fiafi pe ona le tutua ya malfeo inga le tatu tinu u ile nei foi vanga la fiafi no tu tau le telo fiam ngaruenga ya sanga patia I male tatu tinu tulanga le nau tatu reporti o lungo la wana le failo mai fai fai le mulo sa o te fia moe lunga ole awala Awar fanga ina lau telefoni ya mabai le tanto kolosi vai tanto moli vaenga umana mata li ngo la wala ya maua et tau sisi lo sa o lisi ting ya ya wo fu kiango ile au ave ave lengi fai ai ngai ngo la wala a ya ava ai lava lo sa ngo le mu ya pe ona ye le ne ya fia fis fu va no minute tale tu la fitu tan fitu tanto tala mai Samoa.

0: Amen.
1: They took off.
0: Ah.
1: Fina.
0: I like how we malfa punga nga. Tele lefe fi na wai. Ah. So they rebel. Ole upunga fi na wai. They come out ole upu ole. Rebellious. So ringa. If I had to le o na le. If I had to le tala le le. Ai ke ke. Aoi kanga ka ke. Ke ke e mea kanga ka. Ole nu ole tunga.
1: Amen.
0: Kaka Israel. Kaka Yudaya. Se ole ole mana se nge ngu so le asa la ngala o mar ke mingi la tu jile o tali ina yesu o la tu mesia te longa la tu te ah ya ya ya te mi israel le na te lo te fo mi yesu e fa le na le nu wa te mi ole fa te nu wa ia
1: amen
0: ya ni si vai ngolo to le ministry e super to fo mi fa le na lo na nu la ve i te wa maketo mai filio israel ya ma fasa avali lo kongol malo le tua tangata ole a liu a ole ole big harvest na mo tangata Israelu ya ole tue fio mo Yesu ma tu vai le mauma ya ma ai se lar si tianga le ka kaki o ya le ka kio mo mo le ko mo mo Yesu go ele ele ka disi mo mo a
1: amen
0: a ole fai po tons fulu na lau tau mai wanofo paulo ilona lava fali to tongi mo le lua tau sanga a an mana iol mea ngai fam tala mainga ao no foi Paulo ni te usanga elua. O lealme a Paulo nfai.
1: Tala ilma alo.
0: Ole talia uma otangata na ulufale atu. Todo inga mfatanga. Amen. Elua I ele eise makuwa hard restriction. Folele ele ifambea makuwa fasa. Pio le fasa le fasa. Ika kanga oi vai panka purimuremo mauti. Paulo fia wakua kake oi ai. Asi asi ai. Ia faiere la unga Paulo. Faiere kala inga. Nga isa wa inga. Maia ua. We are Oao, we are Tala Yatu, Fabumulia, and my lole to a Matala Yatu in me, oh my winger Yakirisu Yesu.
1: Amen. Amen.
0: Malfama Lossi, ah, Malossi lava, who are leva, we
1: are
0: bold old to my loamale, long a boldness lemal on a toa, malon of my lossi, laying a luea, my failing a luing a letua. Ole lava wo yo, le lava wo yo, a little mochino pena. Fa awolo na malanga se pania fa melto telo skola na alu lava se pania e masalo o le taimi le ana fa sa o loto ai paulo na o umo lute usang ama usang mai ni si o le taimi ngale lo pen fa tau o ilalu o paulo se pania ama te ulele nto e fo le lei ma paulo I asia le titi wa na le na po toi po e toi paulo toi fo I mai I nu I na alu yai Tesalonia Filipi toi sa o fa ilana ministry ai na toi po e ai Wiley to Tawana yet to Itala. I let him fire on a vow here, Paulo, beyond the tower. Not the Tala, and I'll go to a fight. Let Puenga Mela now, Paulo, now Milo, Fatali lo Ilona, Ilona case. Ave Ilumole, Tangata Pic Silena Leanga, the Ebos, Tangata Pic Silena Ebo, Tangata, Kaisa Uma, Roma, Tangata Lingoya Nero, then a Fasiotia, your Peteru, then Fasa to Rope Teru. E foi nga tipi ele ulo sto ingo o foi o Paulo. E a wal tanga tele tanga tele lei. So ale la fa I ulo I ale. I ale tala. Ah, ale mamsa. Ai te ropi isi si me te fia sa no I ai. Ai ole unga le ole tala ole tusi nei na tusi el tanga tele nei o Luca. O se tusi e lo sul volume ta upu. Tusi esel mantengo fie. Olo yele le history. It's an historical book. Ole history. Ole history. Ole Ekalesia.
1: Amen.
0: Ole history. Ole Ekalesia. Le tusi atole nei. Le tusi ngalwenga. Olo yele tala ile Ekalesia. My lover ilona matanga.
1: Amen.
0: Se yao o lover. Ile taimi na oti ya isi apostolo Paulo. Ele ota uwa maile ufamtala ina maile oti o Paulo I. E ofo tusi a Roma. Ai ole ungana no yesi apostolo ole mesili ola uta unu ole mena promise a toile to ya tia ole mena na una we alu yai na una paulo ina yo roma ave le tala le lei ya o roma ole center le langi e alu ole tala le lei lo na li fa ola na lave ia mfa sa wino ia ele ala jam seko le u fa te unu so we fulfill all my love la ya mena mena o paulo fa sa uni paulo Ya, oleh ah, dah alu loi, ah, dalam melanggar tu sah. Jadi sesi si macam tu, dari sana loi, macam sang aile.
1: Oleh mana yang cawan umma, ya, macam sesi out cawu, mau cawu umma lama, awal sesi,
0: ya, Missionary Siciliana.
1: Amen.
0: The greatest missionary that ever exists is Jesus Christ himself.
1: Amen. Thank you, Jesus. Amen.
0: Our Toto Yesu. Leotato Moa, El Santo.
1: Amen.
0: Tia.
1: Amen.
0: Yeah. Tirole. Dama vai foi. Ala vai foi. Alea ole a. Na tata pisele. Aoli tangala le pise mafsa. O temna o ina ia. E te talo se ifa pa. Ia le pise. Ia ona tae lona. Ia le se temi mua mua. Le la tae lunga le midi. O le pise. E fato atu ilunga ile asfareli. Ile media ilunga le Facebook amele YouTube ya malungo platforms a olea e fifa po yenei ta se temi mo mo ilungole le fo le radio public ya on fata le lole mo le stofi po le sobrili e si anul pes ele yo si singa fu al vaso le son fu
1: praise the Lord
0: a fo le le ngalena tau tupi tope ya o mo se o le ngol pes ole mau pule mtu mua na ya tuli fo ole mau sa mo usum tu afini lena tu mau ile sa rutonga sa mo ya mi se volta tu si singa fu ya ufte tonu wa mar si singa fu ale la o mai ya le temina fu fu nga ile ni pesi na tu sia ya pesi wale bana fatu le luafe maleono Lua fe malvaru, ama psanga, lua fe malvaru, ya na pue, pue si tasi fo iyo studio, ya na, ya el nao nao te ingai tue fai fale lei, ya ina, ya fape nao na, fua fo ya ngai tu langa wei swinga, nevai tau, ma nevai temi, e swinga o mumeo equipments, ya mumeo wa, wa yeile sao sao orsoi fua ngai nevai temi, ali ma psanga, au te loa yo lai te talo, Ya, lai te talo wa li tonu I tapisi. Ai ole a e te talo mai. Ya, fuelele, ya ona tuatu elole le sunga ya sau. Ya, e fai mai ia se oia mine tamaltato pesi. A le tonu I, ya ole fui tonu I le USB dia.
1: Amen.
0: Ya, lai te talo, fap, iel tato pesi, pia poli vi inga, olvi inga. Ya, e pia fulinga mao se pesi fuelea e fai te tau anga I le... So I fuanga fa sa mo ya misel tato si singa fu. Aulu ye ni fi au ta ua fa le nganga ton.
1: Amen. Amen.
0: Ol fi au ta ua le ton ol pesel ne. Ol lo to fa ma ngalo. Ya male o mai fa tas come together.
1: Amen.
0: Ye lo to fa ma ngalo. Ya to lu ve ta ua. Si o tato tu nu le vai te mi le vevesi. Vevesi, vevesi, vevesi ma.
1: Ya.
0: Ma fa lua lango ke ia wa lua lango ri ke ia wa lango mumu ma lango moanga ri al men kak feo la maanga al kasiang.
1: Amen.
0: Asiar fua ia e ue lua lango la ia lango moanga ma lango mumu. Ia e le il mele wa ia iwa ma kua vai lua inga sa moa ma. E o ia inga ri ma psa. Ai o ia inga wa wa esel mele wa ia iwa.
1: Sa leila.
0: Nol feita nga ima. It's very sad.
1: Very sad.
0: Very sad. Anyway, ia la talon ta lor ta pese ma psa nga fa mwani.
1: Tama. Si itia ia e te oile nei pese.
0: Thank you.
1: Talo i fapa ia le nei pese lo mātou o tua.
0: Mm.
1: So stemi lava e tāina ai, so se le iti o lo mātou tamā.
0: Jesus.
1: Ia tangi ai, le loto fa mā ngalo lo mātou o tua.
0: Thank you, Lord.
1: Ia langona ai se fe au tāua, ina ia ngalua ia ina I tutonu, so se mafutanga, so se ainga. So se fala putu putonga,
0: yes,
1: le tāua o le nei pese tamā. Ia faima ala vaa olofina ngalo lo mātou atua. le ngata ya Samoa ne ya tunu aso se ya tunu ulo mato tama le tua fa aftai foi ya poni do na lotto nau nau na ia su e su e pea ma va va ai le tua i fa man yanga ma ya choi wa mafuai ona ia fa ton winna le nei fa mo mo tama talo pa ia le nei pese tama ia o mato us winna ia o mato langona ina ia pa ia o mato lotto le taua o upu ina ia mafai ona fa na wai se me le lei lo mato wala la mato wala au le tama a mata me o ile nei fia fi fa fo i me uma ya choi ona yesu amen
0: ya tatu le sunga ya sau ya tatu tel tel noile ta tala tu le tatu le na pe amusa no

0: Yaksamole, Tato Pesena, ya. Was a being only two. I'll see him, Mamsanga. Let's it a wole. Sissing a fua. Ya tato. Well, silly for nine silly as your tato to know. Mofuse, Pinalo. Oh, oh, so so, ya. Oh, na. So sunny, my lay yell. Eh, old city. Lasi tahu orang si Singapura ya cuy oleh tengah tersamua. Ya onole si Singapura lapa tu pesa utar. Ya nama cuy le fay mesel utar. Oleh si Singapura lima pesang. Oleh fasa oleh cuy nama ile orang samua, ile nufuk kolone isi malu le lalang. Oleh cuy la Asia tu le samua. Oli sa ulutonga na yei momua, aina lei loa. So we lost that liberty, that freedom. But we restored, koe maua mai.
1: Amen.
0: Ona isa, ona ole maua puli, ona ole toa uloto o tangata. O matai, o tai tai, o si o tatu o tunu, mese te tai ole malo. A tatu yei laile, wele lepa ata wawa imam sanga, Ata tu yei ili sa ulutonga mua mua lea. Sa pule lava I tatou. Ya tatou mea umana fo ina mai elea tua ya I tatou. Ulu tatou tofi. Nang o tatou tangata sa amona mai elea tua famnianga ya tatou. Tatou na pule mea. O mea tawa ina ye lima esele tawa ya nala yona yese nganga. O lele ba ai manu manu male tulanga ole. Il temina Dato nofo polonga ai ma nofo koloni mene e lima mapsanga me tau ni o le tau o lau fanua ma lau ilele tau o tatu fanua ya wan no tu lau ia pule ai si amani o le melo na lua tau o le tatu o nganu tatu o mesina peo ngomatai teo tua ainga maafe aloai pe o me me na te lona le to tutusa ele ise to tutusa le temi na na yele pule mai fa fole tono sio tatu tru le si mel taua o tangata taua o tangata taua o tatu tangata no ana fia le so I fuo mo le o langa o tangata le si mel taua ma bsanga le taua le o le tatu tama ainga ha tatu tama ainga le o loa le ngata o ngata I fale, fanua, e pe ua, ua, ua tu wa akama ia, ia ma, ia, mese fola ua, ua oai mea ia, ua, before ua, la ui kala tala, pe ufa le tafe le manuia ua, roka umonga o taua mea vapea, e malisi la mea, le ta ua o le ta tofa tua tuanga,
1: amen,
0: ke ushano, wana faina uma mea ia ili, o mea uma ia sa aula manuia, isa moma msang, e vapea fu isao, Iona po, atatu no nofo sa o loto ai. Ai li watu o tunu ia mai fafo. Mamatula to pule fa kolonia. Saola sa o loto tangan sa moa, saola fifia, saola maloloina, saola fa tutua. Saola fe alofani, saola fe avatai ma fa aloalo. Mea uma ia. Sa le itoe maua sa moa le atu toanga talu mai lava. Ia le nofo kolonia le malo ye fafo. Alau so mamsa. So he. Ya tu atu pe ise lu tala pe ise lu fo fa popo ya pe ise se lu ofisili
1: e ya ofisit
0: ya
1: ai se fai mo mola utat ya tu tu le ya so we fai lan chat o te lo pe lu sful tali sa o le ofisili o le ofisili fa me o le aseta u o le singafua ya te au o le ta u o le singafua ya te au o le au mai fa tasi o utangata
0: ya
1: Unity.
0: Yeah.
1: O mai fa tasi o tangata.
0: That's a more more.
1: That's a more more. Unity.
0: Ayer koloma.
1: Ayer koloma. Ya me sama kumu isa vai.
0: Kako?
1: No, no, winga. Get together. Unity. United together. Ole fatu le na.
0: Yeah.
1: La ulo ole tahua fo le na ye tia. Ole si me mana yo. Upo le pese.
0: Yeah.
1: Ole vi yo sa moa. Ese le mana yo le na pese.
0: Yeah.
1: Ni tio fo iso sitamata alo, so steni ta alo. So se jemi e tai le napese. Is ole pese ole sa urutonga.
0: Yeah.
1: Se tika freedom. Tatou sa uroto mai le nuf kolone pe on e taua. Au maia le sa urutonga mo tatou. So fa fe tai na i tua a.
0: Yeah.
1: Fa fe tai na i tua a. Fa fe tai fo I le alofa tau muli muli o lo tatou atua ya Samoa.
0: Yeah.
1: Mafuai.
0: Yeah, really.
1: Ya, o lava le atati.
2: Fafta ia pasta, ya, au le vātua se tali. Mo muona, mo le atu fafta I tele lau sunga tu, se mata ngofie le ngalueng.
0: Tai.
2: Je lo fo ole nei meo le pese ia, e le o se mea fai ngofie. Ya. Lona tu fantasia ia ai sili fo I ona fai ngatai li tei me pu e ai pe a tele me te te mana o mia le tu ia tutono fai leia. O le tali o le, e se o so uia vai vai ngam. Mantua pasta e, ele I se tātou fua I lawa I teimi.
0: Yeah.
2: Au le tāua lao le sisi ngā fua. E whailonga I I la tau sa tau la mua.
0: Yeah.
2: Ma mao maua I le ola ma le soi fua ina I a maua le sa olo tonga o tangata. A mese lawa tātou tangata sa mua. Tāua e pasta mapusanga. O le unity.
0: Yeah.
2: Yeah. Kalo sia I a kako koe maua le mea ngara kemi ngai pasta.
0: Sa
2: Wa le ye se kako unity le tatu watenu le temi ne to be honest.
0: Yeah.
2: O ngai maa fua mai ono o meo lo tutu po le temi le nei.
0: Fa por kiki.
2: Ua ngalo ai la le toto masa.
0: Yeah.
2: Ya, ma le maua pule le na au mai le tatu pese pasta.
0: Yeah.
2: Molava le tali moli. Moli e fie.
0: Matango fie. Asa.
1: Yeah. Yeah. E ofisidi.
0: Yeah.
1: Pastor Pony. E lima ni ofisidi utifisidi ai lau sunga ni. Ni e fie fie. E tāua tele mea ia na e tāua o mea sā ne itoi mawaina e Samoa a onofo kolone. O rea se umi na leilo loa aine I mea e tāua mai a Samoa. Umi na nofo kolone ai.
0: Matau rievoi, e ono sifuru mo le tolu tau sanga o nofo kolone tātou. E atunu ia, o siamani. Sulima tau sanga o siamani, e fast full mo le walu tau sanga o niusila. Tusa malfatu nunga mai Britania. Si amani, mai le tasi balu iwa iwa, o le tasi iwa, tasi fa, su lima te usanga. Ya elenga te foilea, ya o nifsila, mai le tasi iwa, tasi fa, o le tasi iwa, ona lua, fa sul balu te usanga. Ono sul tolu te usanga, ama usanga. O tato unofo kolone. That's a long time.
1: Long time, long time.
0: O makuwa kere o ye ka usanga. Ka usanga nga leilo loa ime, lima ya nga ufatu ya toye. Nga. Le tuele leye ise mea sa mo. On su tau tau sanga sa pulea ye. E atulu ese o tatu la wile ele. On su tau tau sanga ele o tue sa loto sa mo e fatino ina. Anga anga nu umasani. On su tau tau sanga fa ala velve ina. Ta po inga sa loto a tatu. On o tele o tau fama tau. On su tau tau sanga o ta fia li tafe o fama nyanga o tamau a inga. Nga ta I fale male mauta el fanua. On su tau tau sanga ono nofo tatu utangata ele. Ele matau. Nga tete, aisea, ono alwe vesi o taua. Taua o tangata le no vato nila, taua, the importance of people. Taufa matau o tunu ia. Mantua, o nei mea sa vai o tatu tu a matutua ufai ilangi ili tuni ngasia. Sa vai e nei mea. Ai uifo ilia. Ai na vai fo ie ngā tupu langa la iti. Na yei lale loto ti ngā na ola mai lava ma le loto ti ngā ma le loto mafatia. Na I tupulanga la iti ana va ai me nei. Mai se ole masaa o toto na yo tatu tua. Tore ole tau sanga e te sivo no lue la somo muo Januari ma sanga na. Na sengi elfe ngai ngā o inaarisi si ngā fua. E tau ngai ai. En mo isai ni ai elfe ngai ngā e rsao tonga. Sa mua. En futa sisi le fua ila somo muo. O yuni tau sanga lava le. Fua mo muo. Ale so mo moyan warina ole so le ole sal tonga ole to sanga le un to mai ai map sang ye se maputi ngai isi o tatu na yo tatu tanga to samo a to mo wa uma mesa le lo lo ona ole fasili au puli mal mana tele ya mal sa wao o malo a misal malo ni se amani ya ma mal malo ni sila na ya I nai mutu ya pasifika ya misal la vasio tatu a Jauh sungai asau pejalan siri, aisyah siap siri.
1: Yeah, aisyah siap sepian ofayatu. Fa usir joy. Oleh uah mahu uah fuh dia laut cali desi fisik. Aisyah anda desi sinai defuah ya Januari au sisi ya Juni. Tasiwa no lua leo
0: fatua. Tosanga la vale tasi. Ya. Ya ole. Ole mai taimi ole taule o sa mo ya Januari o taimi ya fa ya. Taimi ole bebele ole la. Ai. Mai sa taimi o fa mati munga. Aho Juni o taimi malu ya. Taimi foi e. Melana na lenea. Na tuanga il onga tutonu ole tausanga. Ya. Ai mai sa lo foi ole. That's far no lom tua ngawai taiminga tau fata ua e aile a respect ia e pe ol te ole winga ole winga nga ole na leina tua nga ia yuni ona ole tau pole le pe o tau matangi le taimi leo yan wari a te le na fama matangi ma pe te loan pa nga le mafuanga nga le nga tua nga ia yuni a mapsang
1: ole ngore pese le maua pule matua mua Olea ute fa alongo lo ta ua ai nisio nei tua a, po ni toa lo ta ua mai e de pese. Sei fai sina au fa matalanga I nei toa o le mau.
0: Ya. O te ulea fui sa moa, sa fa moe moe tele me I pule ngali, ima fai pule onu, ma lan fanga te tas.
1: Ya.
0: Sa loto tele I fai fi au ia ma, te tai fo I o le malo I le loto tele o matai. As a five phone tanga, a wanule, sa wale a siaman. And five level phone tanga. Ya. Na ita wai hia na mula uru la waki mamoe. Awa ole toa lea o sa wai ele ngata na le talanoa. Enga oso le vaa, maumai mamatai uporu. Ele fatasi, ele falua. O mai uporu e finau ma langa le. Faile mau. E kamo fes konfiki ole melea, langa oa Pean tau ele pese, ua pule faasa wai ua whanua, saulutonga, mea uma, ia ua, ua fuelele ua leise saulutonga o Samoa nei ai. Ah, ole maulana amata mai isa vai e namula ulu, la wakimamoe, ele nule o saafotu lafai, naisa ole mataila, namula ulu. En na vave lava na pu eina ma langolango ina e upolu, to tele o mataitu toa foe upolu. Ah, ringa la ele o se mau nao, pule pe nga so bai ya le mauna tu fa tasi ai ya ma loto nga tasi ai ya pule mtu mo e fa wau ya no tia tu le te tai pe on tu fa longo ya na no tia tu le te tai ya tu la I mai ya lisi ya lisi te tai alo so ma psa tu so le ol mena na ya I awai tu sanga te siva oiva na be fa pa unta ia si e se kako kama sa vai nga o la waki fea a be I saipani po Michael and Sia ia mauti mai la so sulfal te siva te silima a e fa mai si na toi avi sa moa e fa mai foi si na tanua ia I sa moa peona o ina tanua ia I Michael and Sia peona mo le pese a ia tu la mai leo ta isi ofa Nelsoni le te tai le mau le te siva luono e o le te siva tolu Toluono, sfulu tau sanga. Fi nawe, Nelsoni, fafal pui pui mai New Zealand, ma kasengi ilke leo pepa, ma lesi lea toa, ta isi ofa Nelsoni. Ta imi nante, ta isi fulu tau sanga. A o amaila ia ta isi fal pui pui New Zealand. A etau ave ilo al ta maa inga, tupo tam sese le lofi tolu le, ya le, ya le te ita ingo le mau, ma ili te tau sanga, amatanga, le te siiva, lua varu. Ya ai fanal te siiva lua iwa I le aso lusful ma le balu o te sema I le tausanga te siiva lua iwa e na tula il tama inga te itai onga le na loka ia ia ofai I New Zealand ia ai oti ai maliwa I le tama inga I le aso lea na aso lusful balu te sema lo inga e umatu le stoa tula ima le stoa faa wau ia alfaftai ia pea onta awa mamsang ole fea awa al nemea ol pese a toa male famo moe ol pulem chumo ol loto famanga lo loto famanga
1: amen
0: ya matoria upuai ole e ta o fol pese a zuma bsan ole alo li iwo manu ol pulfana ya e fayane yona tai tai sa ye il te mi laut o masalo toto wa upuia Ua masaalo toto mo Samoa, o te mita mita e avelo toto mo lo o tunu. Awani o tu mafo fau e faise tau I masui, awa o malingi lo toto mo se file mu, a fai o teoti, ia tau sia pēa le file mu I so se tau whapera Britannia. My blood has been split for, spilt wingoa, musaa. Spilt for Samoa. I am proud to keep it. Winga, keep my blood.
1: Amen.
0: Do not dream of avenging it as it was spilt in peace. If I die, peace must be maintained at any price.
1: Amen.
0: Ah. Lo inga lai, ai lo mai ile, neng tato no hoi msa altoto. I or tala lea la, ai li otil tato aloli.
1: Amen.
0: Ai fai mela, aua ngi koese se koe fia fusu, o ngi koese se koe fia, ngi koe fia misa. E ai ave lo toto, e ilo tel to lungo lea maual tato sa altonga. Oh no, lea la wotsi lea.
1: O ngiki lei fa ngi fuma le fe au nei
0: poa. Oh na.
1: Vi ya lea lea. La sifsidi. O lea sa ufau tuanga na yo tato tangata Samoa. E winga ili tau or si singafu.
0: Le tau tau ni ma amapsanga si singafu alwa solea. So si aso si singafu e sel tau ya tia as a Samoan. Olwa ya so elegante si selfu. Ya fa tau ina I loto tangata Samo uma pe ol fautuanga fo le mo si tato ma tang. Tato te ma fo fau lo loto mo mo ile lo fo le tua.
1: Amen.
0: Ma me uman fa manu ya si tato tunu. Ah, ya mamana tua ina tu au ma li liu. Peon ta uo I au lato I ngoa. Ia te ngata foilea. O e o loo soifua ma le temi nei, tai tai o le tunu. Mantua le, le ao le malo, tui ma le li fano ba a le toa suala wii lua. Mantua, te talo. E fio ngal palmi, su ngal palmi, su ngai ala au li le ma le toa, ia ma le ainga. Su ngai atu le pasai lele ma le ngoi, ia ma le ainga. Fionga ya sa fapito fie mem ta afa male ainga. Ta talo mo leaders.
1: Amen.
0: Ka peneta ma fai pule ma o lato ainga. Ei mau pe anko e mo le farfangi le ngai mo mo. Talo foi mo pule nga ri ma fai pule e larfanga te tasi. Ah. E nga teile, ta talo mo so se fata fai ta ulanga o lao ngai
1: ngai. Amen.
0: E Yesu.
1: Amen.
0: Ta talo mo fai fi au. E nga te fulea, ta talo mo tangata lau tele, e mana tua e tangata umalawa ili asolea. O a ol Samoa.
1: Amen.
0: O inga kalo li Samoa, mo li Samoa. E le kalo mo lau paki.
1: Talo mo neisu yao.
0: Ioi, ia ma neisu yao. A mi se fonga I tu ama tu tua o lo soifua mo ili tele ngei, o lmeta o mamsanga, ma ua lolo tu fama ngalo I pe ol fi awol pese. Tarsie mo esa mo se ngangole misa tai tai. O ye lot fa mangalo. Esa emang wi esa mo. Wi esa mo.
1: Mene.
0: Pal melanga lenga la yanga na na fa ngi pese mapsang. Matu sia wa es fulfi tu tau sanga. Nga ufa longo msa ro pol tau sanga e tasiva. Tasiva. Tasiva. I mean, so sorry. Lu o tasiva. Pesawa. Na matai o na le tāua le. Ia si Singafua. A ua fuli ir ke wila.
1: Yeah.
0: Le ae la tua I upol ka pese a. Tāua li te wila. Aiza. Oi ngā. Na makai o ngā. Ona. Pefua ufale hango I. Ufale hango le si Singafua.
1: Singafua.
0: A ua fuli umafafifiango ma me maanga ia I le ke wila. A se kaka. O la kako me mo mor ke wila.
1: Tulis.
0: Ya. Ya ole to mau ainga. Ole mela nga nga o mai msalo su fitu tau sanga kalu on faile ke wila. Au ke fi fi ya waia e fa ngo ngo ilo loko. O nga wa le fi ku nga va. Au ave uma ole fi me ma ngia. E ri si singa fu au ave uma I. Nga ma vo fa wa ala. E ya se ke mu ka ngo fo se pes, fa se pes. Su fi ko sanga o fa ya ke wila ya. Ai o malo tau sanga lu o vanu. Utango lo fai la opesele ya ma utawa ya en pu emo mola ese tasio studio ai utili ili family na lo loto e fo le le tem fenga fo ese uso no pu emo mua ya le ana ta tia la ai alu alu ma vo fa e ese te mi e tu pu ai ina ye fai ma family nga mo tanga tsamo me se fo tai ya e dedicated kwai e isi tatu tunu malatu si Singapura malatu si Singapura. Emesefole le fiong ala sunga ala audio lo tula me fo ni jeni ya me se fo ye tai tai yo isi ba en tu fa tasima pa se wala man wi ayo na yo tato tanga ta samo to sunga ya saupe ese me fi fa bo ya
2: le ai pasta de lo le wa ma tango fi ye fi le sunga fa fenga nga ya ma psanga ti lo fo yo ma fi le fo ina le ni ya fi fa tai mo le ngal wenga le ni po tu se fo mo le tato pe se pa wala me fo le le tau so sone o tau fa popo tuwa yo le tulanga le peona eta u a ya ole le ayo se tatu si singafu a sui mai lo le tewila
0: ya
2: ya ai ono le nevai temi ongo wa fa mo mo fu eta to le tupe
0: ya
2: ya peona va ngale na lo sui mai le fu a wa ngalo ila le ta u le fu a wo fa mo mo lo le tupe a o fa mo mo ngalo le tupe ya le la u ka ko pepe nge ye ya
0: taro si ye ye ya ko o koyo oi vai te mia vorelele ala ngali or koloma ngani mkia iru ngala wala ele mfe ali sa uma ma psa kero ya lua po lua mantua nga vai te mia ele ma fainga ngalo sa vali ya kame wale alu or sa vali vorelele sa vali eling se vai
1: ai alu ma sina atoa o fa aputu le popo
0: ya mol pasisi
1: mol pasisi ya Ole, especially men are look forward to my yay.
0: Look forward,
1: yeah. That was a singer for. Yeah, and I mean, man, and I already tell you.
0: Yeah,
1: yeah, but what fangalo, I told you.
0: Not
1: to sing for.
0: Because I will turn one na, or the tawa, yole, tattoo pissy. Yeah, to if I'm not to wait, I tie your malo. Yeah, I tie your letter. Yeah, miss it and at the sample. Te fata hua el tato fua se kaku koe ka hua ulom koe manga ya kaku walu lo ya ya kaku soli lo ya ima wang fa mai si usole ena puhela opes o te alu ema moli la opes isa moa ili ti o me fa penga fa ne hai ili fa italia yesu ma moli fa yana moli atu ilungo le media ma me fa pena ya ona ema na fu fa pe o te alu o fa le hai ta we mo se vingo yesu e mo moria sa uma e ma la va nga lunga to nga sa we ka ma ma le uri o kai ko ma ya ya o e fio lo nga i tanga ti ma moli moli ko ya mo o to ai e sa mo e va to e foi se za foi se ya pa ta sa nga i si ta to tu no u som tu va fin ta ma ma tina ya te to na ma to ta to pisi o la pisi o ta to pisi to anga e to ilungo our friends ya ma lau timeline ya I miss for ya share ma e wai I am sa fa poku fa poku ngai seng yo share ma me yo le likes ma me va pe ko mo wai for me for his space
1: yo
0: ya ya fa ngal fa longo longo ma ya be fa longo longo fo fa ki wai le se me fo ya ya la la no wing I le fa longo longo ya ma kango senta ku ma likes ma share ya fa yuma me uma ko ropa mo mo mo isi me a all of so sunny na tato tato pisi
1: amen amen praise the lord we try one too long ali ya e fo imate to si masak ya fa fo ya pe a ma wa uma ti na ya
0: e ko lu la ka usanga fo ha mo pa mo wo le bi sol to ka malai ki ga me ngi nga e
1: ya le tu ma lo
0: ya sa fa mo mole ya se to ta mai e te ro ya mo sa no ya te ro li sa no e to ta la ta to linga ya e la pa pe na ona to ta ta si to wale to 5 minute to to ya ona pa pe na lo la ya le ona pa for start to start ya on ta to ma lo lo ya ya le ai on sai mai Yeah, ole si singa fu ole la sa mom sa. Ko si han. Sa le so passes.
1: Yeah, fengo fi ya oi wai.

Ola si fonga mantango fiena sunga fa fenga inga pasta poni fona tia but pesele na wa tewa lunga tuwele tanto por kalame. Ya ele neifo ya fia fihi tu saifo imalela awunanga mesero li tutua. Ya peo ne ele tanto por kalame li tutule upenga ile loloto wava lua marasunga li fa fenga inga pasta mapusanga paila. Ya peo na mawafui lava no ele neia fia fia fa soa mafitu fai. Ya I tato mata upwa meisho le tato por kalambe le neia fia fifa tase ila ma le tato pese le na ya e mfayo na e fafonga ya ilungo le YouTube ili aso faraile ya auto ma ya le tato pese le na ya ai ole tato sampo le na peo na fafonga ma ya le neia fia fi ya maantango fie ya pespesenga meisho fo iyo le sunga le fafia ngainga ya le ngata ina fa me alo faina le tue ala il folo folo na upu ma le awa oino le upu ia ai fa pena fo le pese ino na vi inga fa tase ila ma le tatou pese le na tau fa afunga mai eini wa tala fea unga la mafoi ma le tatou fa sa uni atu ile tuto tase o le tatou wa tunuu ile nei tausanga ia pio na amata ile tatou tunuu Samoa I talonga ia pio na ia ia kirukiti le fa nga solo le temile nei Ia ai ole ta alonga pito isilio na nota fia fia ia ila ta vava ai atu ia ita pina penanga. Ia au vaa ia o fautasi. Mo kilo kilo aku I ka pengpenganga au vaa ngi. Ta taila umafau faule toe faa I ila ina maie tutuila. Ole faa nga tamale nei ole tu unga vaa. Lepe watoe fafangu maie ile tatu watunu. Ya lea la uwa vaa ya kuwa ingi, sole. Lea yari ye lea, ili ise vaa li ye lea mamai. Ta pera penanga pe one yeitu unga vaa, ole mea look forward uma yei tatou. Ya, faa penana faa fonga ma faa longo longo iai. Ile teleo pol kalame a maise, ole maimo ino le tatou watinu u, ole tatou tu unga fautasi. Ya, ava pea Nae te anga I Samoa, ia amu ia oi, o nala e wa aitino, ia I tatu tu unga wa apio na yele tuto tasio Samoa, peyo le vaenga lena, ia o loofa au tu yele tatu pese lena, ia fiafi, ia tele ia vaenga tau o mai.

0: kakol tai au no luos fu tolu minu tolu wa tai nei le tu lai ono e le tu tu mai re de samo le foi tai au fo ya nai pa nga fo fa tal fo mai ngal man man nei tai au fo ta po kala me ya ki ora from tamaki makaurau on no fa nga na fa sa no re de samo fa tal fo tu ai e lo tu fa fe lai mai mane fa tas mai tar po kala me le foi tai au fo a stai au maru ru kin fo ni kai mo ta to yo kilan yo fa pe nga fo ia Yusila komba oskari ambu isi bangalai o ya Amerika lawo atu la tu foi tau mafan fan wala ngai fa fa ngai tau ta tu masi bangalai o ya Amerika masi bangal kirop ya
1: ya
0: ma li dia ku ka ko ya o mala ko vela ya o foi ngaba di li ka ko ya ya la ko ya o mal vela ya ta tu
1: ya
0: o petafia inga nao swing on lo langalo ta tu ye ni ya fa fa tele tu mo si fo la tu mo ta tu wala ne fo ta ya fo Alo anga tu le fola ngwe tono New Zealand mo fainga pa no tara sofito November. O te lo le taimi fo ua o ala vani vai ngo lo o yaile malo ya waia. Le le lo mana o te lo ana fi fo le nei le si announcement mai le fiongan parmia o te lo lau ti tilo a tasi te simare lo biliona gas transition loan scheme. Te lo ala ngo fi fi la fo business. Ya wala ngai dey fa business yu maka kai kong yu sing ya te lo is a good news mo la fa fa business la tawa
1: tal wai le nei vai tau ile ngai mai fo le tilo tilo yel nei te mi le fainga sale o yel le swa ma le tau nga ta o lo no winga o fa o fo fanga nei o le wa fa ta tsi mai ele fainga malu fo ya me se fo pa tele national la so o le a nga ai ai ile lumanai ina ia fa ta pe nai pepe ko e kupu mai fo isi fa fi tau fa pe a le wa yai fo fo la yel le te mi le ile tilo tilo fo ile le ngata ile supply ole ole kako pensingi ole kiso ya mai se lava fo i swa umo afio va ale le leolo ko ile time ile nei ya ole ala wa matua mana ya tele lava la fo fanga le o yai mo ngai pisingisi wa mana tua e ya ya pisingisi ole tele na na fa lango lango fo ile le ilunga ole ole gas ile time ile nei but ole ole fo fanga le malo sa si tesi male lua biliona le ole afa atanga ina fo ile pe fa matu i banks uma lava ina ia so so ani lale na ole support le na alfainga malo ipisingi sila ki fo ia ole a nga ile tu ole tau a fa nga ina ole onisi vainga fo ia electricity electricity ele ai au no la mal ko fa nga ina ole gas ole gas le ole ia ile time le nei so a o se tu langa le fo ilale na mo nga ipisingi si fo ia a fa so valu miliona la le o se aside fo ile mo business loan so lo no winga ma faila ona faile loan ale pisingi si nga ipisingi sila itse ia ia olela o yele so swani al malo le wo umana fam tu i banks ina if so swani fo ile po ala ni so vainga fo yolo yai ile vainga ye ye tau electricity e lima tesi male iva miliona le support le wo uma fo yona fa am tu ile tai milane ne ina if so swani e yai la le limits fo ile po ole target is it out ona yai ka ave ka avale ma pisi ni se la tu te fa nga ina ona ma faile on entitled le loan le pa fa pe ole asuia
0: ya ya o te le lo wa la nga to telefoni ta to sa mo fa business you did it up to ye initial to we fa yona entado fo ba nga but o tam fa ngal malo fo lele ina ya fa fa ngo fia me sha la to business fo lele te lo to fa ji tio fa ngai no kes ya to no ni sila ya ona ba nga na le what pe na ile malo ta ye I ba nga to no malo fo lele ma fa nga malo fo pa le mene e ile fai pulele no chichi lo atu nei il tanga tele sa be minister le leipa il pai inga foi wo mo pai ya ton we terms and man maro tanga tele Stuart Nash a lo foi nga bayo le wa a fol fola ala ale to tmo e si si pa ki ya lango lango ina ba mas mare wun stem pires mare New Zealand first ya es foi songa ye foi Ah, song song ah. Ia malakul ay mawalang apeang sakel leipa ay lao tuti lao ni sa pamamong. Ia leula ale ko kapo ila bon ni ale la kapo bon ju sin first
1: ya ole la nga mai I nei pia fo ile le ile ile tu malo al vangel but ole tilo tilo fo inga ye ya pia la wa alu no ma fo fo malo no ma natsu nga ai policies fo ia po ala fo fa tsia ale New Zealand first ile time le nei ya ole la tilo tilo ye fo ile le ya e fie fie fo inga ye ya I vaenga la ua pe ye etanga tasi fo I maonga tu salona ye ma fo fo o lo wa ye kemilingi ya manisi fo yo ala fo le ata atitia ele New Zealand First mo tangata whaingar wenga e pei o, o lona nau nau ta ingale na yeah. ina ia mauti noa le manui o tangata whaingar wenga
0: ya yeah, ole ole nau whai lo mai Stuart Nash tasi lea minister langolango maro si tere I mean wha mui mui na labor ino nei wha vaitaini ya
1: yes
0: au tono le wanga wha whaile labor ya mo terms e tolu wa mavante tolu le terms o mana maro mai lo nei ngafua nei labor e napia ya le lala ne ka kombo e lalo wha maro labor le ka bo e mai lalo wha maro New Zealand First ka ko wawai la po tu mau pele langolango a le fo itu maro ya wale pe ole suyo le national le tu le mai ingol temini ya
1: ya
0: le le pa tala fo le maro le tu ala pa pa ao e tara naki o jiti la tu ni sori poti na mau ta po kala me angon mat mana e ai nei a ingol o complain is it just for your po o te lo po e fa ngai na company telephone fo le le ile tawla lata yo lato ma o te fo e yei vai ngo la concern ai la to ia ai o o mere le monisi ai dele le mo mo la to lo to la tai le le foi vai ngo i mere no foi
1: o to to no company le spark le lo to mo fai i le tulanga le ne ia fale le ia tau ia e o nga fo ia le mo le company ia e o nga le ko kele o wa ia tau ia o kali kongu le o nga le spark i tai mi fo ia o ese tu ai out of Auckland ma pa wa la le o kama ka fa nga GPS ai o le spark la vale kali o le tulanga la na o le olo o iai fo ili lea o le mana ongo le spark ia fa aku la le pou lea i taranaki ne ia soswani fo ili le inga ia au ke lea kua ilava ma ia fa amalo sia la le tulanga tau so ta inga ili vahenga le peita ia o le lefi fio ngai kangaka ia o le apei e ono a fi ai le tele o nisi o fale ai maise lava fo iyo vahenga ia lala ile mamalu ala tunu olo ala lai i ia o leisi o le a fale kongwe fo e a tonu e ono yai manchulanga fa lave lave fo ilele fe malanga inga ta vale traffic safety o lisi vainga le na ya o lisi vainga fa mai ya tanga ta ya yo lo ala la itan ma ko se se ale me nga wa mai fa ko le po sa ka nga ave va isi si vainga fa ko le nga po o lisi vainga fo ilo mai ta watu yai o le noise a po le kele o le fo ia o le a tele la va fo ina fa ina ya le tele o tanga ta o ala la itaranaki o le ala o lisi vainga fa mai nisi o tangata ele ele le ona consulting ala to ele ele le ni fa atala no anga fo right. E mauti no ai wa ako ako a mai le yonga le io enga ma le mali li enga fo ye ila to wolo ala la itara naki
0: okay le le jene nope na inisi a inga tau na lante fale le na mu mai marasko na nafi ya
1: ia po o le lata lata ile lima na nafi la tata fo le afo le fana yeah. nafianga ile yeah. lima le ana longo inai fo ia le sosan momoa fui, le fui mu ia na o te fo'i ma leo leo pau le me fa'afetai e fo'i yeah. o la ana fa'asao ina fo'i saunga le mu lava ila tou sae totono le fale le taimina tupo ile fale ve lave ia ono o fa'awau fo'i sa fa'awau ngalwe ngana i fui mu fa'afetai le tua ile ia isa isina maule soi fua ile vae
0: tala noa i fale wa afia ile afi o je lo le tasia vae nga e fa'afangu mo tato fo'i lea ole asia ke le lei tato smoke alarm bo o bo on bo ola in the day now to do I don't know fale if I could walk what is she pick on fale let's smoke a lot
1: I let it all
0: I let you all know I mean if I tell a phone I'll buy a to put my fire on papi I feel it tasiere vanga tawona to shaki le tanto po la le ba le le smoke alarm foi le a ma le wa a o mai foi le mai chai mitel in fanga ia vanga le kisio le hita mai si vanga yo no to po foi ni vanga o fi to no fare ia le shaki le smoke alarm po a mo dai ai nga foi mo sanga le mo tanto a le late to lo se fulu mar fitu minu to lo to tano le to la fitu le to mo everybody sa mo ne foi tai fo fo we tan to wang to e swing on ne pai tai no langa tan to ya technology mal fa ngai ne to le ngata lu si la fa pera foi ba nga is lo lang digital la la sene warren of fitness radio of ai ngai mai len fa lo mai malo pe na ba wo fo po kala me le fo fa i lo le chino le fo ba nga ma swing on ao ye ya to no ni si
1: Ya tia wia wa mana ya telefoi. Ya tia waya ya osetulanga lelei. But olela wa yelfu fuangal malo. Ya tauna oa tu lata lata lfai. Unga ole tau sanga lenei. Ya wafao nga kama ya. Olela ya manatua lao tutono wa tato telefoni. Ya yalava inga foi le ta ole wallet. So olela isenge la. Ya eo olava foi I vaenga ya olela isenge le waf. O fapena foi le radio. Ya lu umana iko kongo le tato telefoni. Foi le ole astroi lalo. Ya ilava lale app fapitoa. Ole govt.nz yai la le vainga na e mafaila o nga ku yai ka ko laisenge la le a ola na fa tu fo ile le ka ika le ole ole ile awala ia ele ila se tu langa ka usu e fo ile lo laisenge na pa wa ole ta ole laisenge wala fo wa digital ia le fa nga ina ile ole ola to ye so ia wa ya le ale ko va ia la ka ko pe pa fo ye luma o screen o ta to ta avale a ole ale ko yai la le vainga na a ole ole ai to so no ta to telefoni but e optional fo pule la vale tangata pe mali e ku ul kelfongi ya pe fa nga pe va enga na ai ole o ya ilfu fanga ta una la tala tel fa un ol ta sangal nei ya wa amata una fa nga fo na system wa la fo wa uma na fa nga ina isi o tunu pe o stadi
0: pe ya head of stadi ta to wa a sa wa la tala na le ta fa tun nei e paulo le mese se ka vale ni sila ma stadi a ke hilo lu mo le screen o ta vale a stadi ma ma le le ni pe pasol
1: ya
0: sole aka vale kako pipi angle one of fitness le pico pipi le scala le pico e amoisi vanga uma alwe faile le afo ile full service alo ta vale ku e malistika nga ko maya ole si aso ko faile si full service e afa popo foi ma isi vanga le e ka maya o ale anga ka vale video o pogja a ko mo malisi pico le screen or ka vale a e ale vanga na le la nga e ta cho swinga na chono ni sila la titilo to why o telo le advantage or vanga le to telefoni le titilo le LTSA lanto ala e pe foringa mai adu tanga ta ngalo longa lai seng il fale ya al digital ala ilang kel fong ya la em fayanga ga folele nga a show de europa fa pa lai tono o a fa pe fo ya le o ilo lai seng ai a la wa we kong record sale al mam ya ga pa war me ole or ka o lo shwa fa dei ya o komikiare a pia mai folele ole Ola foi.
1: O expiring away.
0: Ya lo expiring. Ya sabe que con ni la usa. Ya wala ti lo atul sala le el termine nei foi le le. Ah, mo ta pale ai e feo ai e lengi warren of fitness. Pe lo sala we le ti lo atu fa mo con ni. Ah. Ah, se ba ngala ia ta vale commercial vehicles for ye lo ti lo atu pe o mo sala we pe fa pe le fel wai without warren of fitness. Ah, or certificate of fitness. Ah. Ya onai swingana na le la tau ti tiro ne ia I le nei le pai kai mole ka ko sapari ngoro ye nei a em ka kier me lo oi sol
1: ya a lo fa ma fa mai ala ele ala mas excuse fo ele le fa pe ola fa nga I fo lo telefoni ni nunga fa ele ele fa ku mai le lo fa pe le a o ki ki lo klo ola sing
0: yo
1: lo fa ma ma fa pe a o le fa nga I na telefoni a e u ya ole la stoi ko kong information se ia vanga na la va fa ku ele le le ia ma fisiling ia io na au mai le fa nga yel Phone.
0: So ole baba ya tu afa peje o ta fio le le la wala o e ala le electronic access in a driver's license e fango fio le le la afa pe fo I la ta vale o ke le no pola ye pengi pe pa le warrant of fitness e pit ka vale por me ala le koi ai o kombi ki anga I le le fo le le e fa nga ina lao
1: yeah
0: o la ko device e fo le le o ela e ru le sen Kalau kau balik lagi lagi sengi, ambil umang ada nak. Anak ngopi ngopi phone kembali kau kefewa iya. Anak boleh bawa ngopi pika kau record si oi. Ifa bawa bawa ngar malu.
1: Yes.
0: So kau feferi.
1: Tak willing ada lah lola.
0: Iya. Iya. Kefewa lagi pelol leo leo lagi lola seng. Ai power kan power merah kiki laku leo leo le device lah ya kiki. Ele ele mas fa bawa bawa ngopi sulu sengi kau. Apa mau fa bawa bawa ngar malu. So kau feferi.
1: Ya ai afa apela ole a ye tulanga ye e ya yala ya ye tulanga fo ye ma fayanga faila ka ika password ya ma fai fo na fa nga to fo linga fo ile ina ya fo fo kai pe ya o isi fo yo vaeng o apps ilung ol telefoni e ka wanga le skala ya nga fo le ta ita pe pin number ya polale password o melanga e mole privacy fo ile le ya mo king wa enga o ika ma fayanga access ya I ilaka telefoni ma localizing ya a online silingelelo e na paul na ol tulanga e sa le mu e fo le ya wa ya yangi si fo yo tulanga wa vanga le pe ngalo ke le fongi o le si vanga ya pe le lo fo ke le fongi but ele ma fai yonga access se se atanga sa se vanga na la ba ya le tanga sa yonga le sing
0: o jelo ja sina vanga na fsiri e fo le le jemine o le privacy ah o fa ma mo nga a tato wa ya wa fa pela ba nga o mai o lo wa sa fa nau o lo swa fa be o ma le la fa ba wa mo tono ba nga yer mano o ile ila o mo kwa ilo o ma ya even though la fa mai la to keep el la e sa nga le bua nga o ma lo ba ba o ya pero o radio la wa o la wa ye o fa mo ba ngoi ko o ma lo le si si me ko e o so la ka a ko ma le o lo ta o la ya mo be o la wa yo le ba nga la
1: I think a kalang ye lai.
0: I'm a kid.
1: You feel I fall in love, yeah.
0: Ah, the lady, the top one with the sub one, they for entire fault. You know what to lose with Tassi, we looked a lot toy. On the tile, they too la, they fit too. What is a milk or a little hip? I came to the other. Oh, madam, I'm a bell, my
1: peer and my mail.
0: Father Baba, I'm a hurricane and 5 years ago. Kia ora, good morning.

0: Special man of my island, Paul Clame, Areto, Oleola, Nifo, Tire, Foam. You know what to tell me, Lotolo, Jolly Tile, Ole, Tula, Fito, Les, Luos, Fulmoleono, Ome. Oh, I'm going to tell you, I'll sing up, bye.
1: So sama tasi valu fituiva o se tama fainga sa fatanuina e tangata maoli tutonu lava fo yo taranaki ma sa fainguaina lena campaign o le parihaka plowing campaign na fapenau na fatanuina suaina e tangata maoli nisio ele ele sa fapenau no foia ila tau foia na malanga mai fafo ina ia faailo lo latou lefie fie le fainga malo ina fo itau sanga ile avesea lea fa malo si o nisio latou ele ele ila lo pulenga fa koloni. Tau sanga tasi iva a se fulu tolu ia ole na fo itau sanga na fatu a fatuina ai ia le fa'alapo patonga sa ta ua US Actors Equity Association i tutono New York City. Tasi iva ono iva toi fo i maile a polo se fulu ile lalolangi mailana ta amilo sanga sa iai ni sinawa inge mena tupule ne ia so itau sanga wama vai.

0: from Talent Who. Le te via mea tau tua I tono mo ta fa pena foi tono ta vale ma fal fai nga luenga fa pena foi mai mai lu on Facebook ma YouTube or sa mo ma ta to FM 106.1 sa mo al vai nga la ta mai le le tala o le tau ne foi tai o fo le ta to ma ta mai sa mo va vai to lo o awa o mai le tau sa mo e le ne vai nga le tai o lu se fulo le ma fa na fa na o te balu sa mo we got to tau le so sa mo la langi le le tau e vai nga sa mo pa we timu E nisho taimi lua se fulu iwa I le tonu se fulu degree Celsius morunga le bebele le Samoa le neyaso lua se fulu male lima I lona maualalo o taro tala mai Samoa o le tale balu I le taio nei fa talo fa tuai pa anga umalava ala maru o le taio ele ngata I Amerika Samoa fa penafo I Samoa o taro mafunta I lunga o le Facebook mari YouTube o le Samoa ya maltanto FM 106.1 Samoa malolava ya leso I fua manu iam Se mai talo tau tono ni sa nei fata lo fale malo le tino iso se vai ngana motu I saute o lo to fata si mai nei tae ao malo la marasi fua manuia ma vai atu faisi maru lu tele ia mo o to timoru ma vai atu la fata sona na awaoa e pa utimu ni so taimis fu tasi moru ngana malu lu wana ka fata sona na awaoa fo I pa utimu I le awa uli sifulu ma uru ngana malu lu fata sona na awaoa fo le tau langi le lei ni so taimi Westport sifulu ono ma uru ngana malu lu fata mawina mori ni fo ya solua Queenstown Ola fasolo ina awao pa utimu la awao ni sifuta si malunga na malu lu o malu fasolo po ina awao pa utimu ni so time is fulua malunga na malu lu o le song Nelson langi le leil tawe angi maria marisa vidi maisa uti si sifos fulfitu malunga na malu lu o le song kai kora fasolo na awao pa utimu ni so time sifulfitu malunga na malu lu fa mawina more nefa yasu sifulua malunga na malu lu mo Invercargill e fasolo ina pa utimu langi le leil E nisho taimi o le som Grey Mouth Te awa oa pa uti mulang le lei Sifu lima manunga na mahalu lo le som E le vava iatu Alexandra Pa uti mu nisho taimi lang le lei Le awa uri male fiafia na nei Sifu lima manunga na mahalu lo le som Blenem na blenem Fasolo na awa oa pa uti mu nisho taimi Sifu fitu manunga na mahalu lo famawina Mole nefo yaso Dunedin Awa oa pa uti mu nisho taimi Sifu lima manunga na mahalu lo le som Male ayo kana estete good morning mahalo lovers if for real late time how fa so na awa oa pa uti muni so temi la wauli lagi le leila fia fia na nei angi bani mar sabidi mai sau chesi si fos futon mo nunga na malu lu fa mo wina mo kana estete ele so Sama talo tau le motu I matu le pi tolo vadu wan motu I matu ni fsila awa awa langi le lei tau I kai taiang Luas funu monu wan ma fana fana fa ma wina mora nei fo yaso le la mua wan ingtone ma lo la morsi fo monu ia pa angal tara pakalame So sa vangal la mua fa solo ina langi le lei le tau I awa awa Fa solo nangi bani sabili mai matu Fa solo nangi mai saute ni shua taimio le awa uli is full lima Moru nganan ma lulu fa ma wina Ya mua wan ingtone le so El nisho vaenga le tua tu matu whangarei Awa oa langi le leil tau sifulu valun morunga na malulu Fa mawina more nei fo yaso Fa solo langi le leil tau tauranga Sifulu valun morunga na malulu Ale ea taupo Fa solo na awa oa langi le leil tau sifulu lima morunga na malulu Rotorua Fa solo po ina pua oa Awa oa langi le leil tau sifulu lima morunga na malulu Fa mawina more so New Plymouth Sifulu valun morunga na malulu E awa oa langi le leil tau Ile ne yaso langi le leil tau neipia Sifulu ival morunga na malulu ale ea A master tenor fa solo na awa awa langi le leili tau Sifulu fitu morunga na malulu o le so Sifulu valu morunga na malulu fa mawina mo levin Awa awa langi le leili tau le awa uri mara fia fia na nei Langi le leili tau Hastings Sifulu valu morunga na malulu Gisborne langi le leili fote tau Sifulu valu morunga na malulu Kiri kiri roa hemel tone Alo se fo morunga nei tae au Pua awa langi le leili tau I le so Sifulu ono morunga na malulu fa mawina mo Kiri kiri roa I le nei fo yasa fo Tama ki makaura wau ki lani no whanga whasa lango Radio Samoa a pongi sa pia whafo a lewa te ala fitu fitu ala ili mahalu ulu ni nevang ala tangi au tu mawinga langi leo le tau wha mawina mo au ki lani le song sifu fitu malunga le mahalu ulu wha mawina faisi mahalu ulu ni yaso mo tatou tangi au pe au dia le awa wau langi le leo le tau sifu valu malunga le mahalu ulu le aswa tangi au vaingo yotu atu la stofia langi le leo le tau Pasolo lang de leila sifu reile, lang de leila sa, min la stonai. Pasolo lo baba tu si mai ale tau mo la sala sumul mulio me. Awa o lang de lei, lai titial temi pa wai nai wanga ale la wa fa mai la wai kau le la pasolo lang de lei fa umai me la tau. Ia na amatalo lo yuni la sunga fua, pa ukim, ia kau kene lo. Wa fa pe ona ka kalo la uka polo ia lang de lei, yasu umai wai ngol malai, ia lmoi la peke o kadi mai le li lako. Ya fa mo bonga na la vai tau. Mo tui na mai. Hele ne foi tai au fop. Se funu tele tu la fitu. Tau tu mo le rita sa mo ne foi tai au fop. Ma iska kop ki maga yore ngeso. Lua fa mo le mole. Koko sa mo a fa. Kwa fa bo pung. Ar koko sa mo le kaya manu lu. Ya. Ma umai le mani. Ah.
1: Na ya. Ya. Ina mal pangke ke mafula fola foile.
0: Kamal ba.
1: Sulo e pupuna.
0: Matu ai fa pupuna
1: ba. Pupuna mal ko kusamo.
0: Ya la nga ai fa mo mole loku fa mo mole fa kai de ni. Nei dai o fo ya, di ile tu malole fa fola mo ile tu no ta tu ile nesu fo. Ile lo fama langa leo le tato matai le langi. Ole alo sa mole ta alo le warriors. Tile o baba ya tupe o lo tau fisingi ya po fama nu o lia le neitaimi. Ya le la kau o oku kaku kalonga I ngai rounds manga ngai ya ai. Ia, ia, tui pasa.
1: Faa ngoa ngoa ta vai.
0: Ia.
1: Faa ngoa ngoa. Ole, ole, ole tuli vai fo ile le o si tau le ale ale na afia a ile tato. Ole la sa tali tali ona nafi sa tau ole sa tu wai if I ate ear scans fo ia ina ya mauti no ai pe fa mata ole ale tu nga pat nga o falo long o sasio interview malelato executive
0: yeah.
1: O lo o ya ilma kwa ke le alpo po le nga fo ilele ona sa mai tawina e fa ya si tu nga tele fo I ia ole manu anga le sa yelo na vai so talo sia la ia ia au mai se tali le nei vai ya so ele io ke mi kalo but ia so fa ele o se tu langa le fo ilele mo sia mako au fa ya si io e fa si o mako fa ngongo ko ki ki a uma Kule season ya lewa Faisi fa le tono nai tam ta al
0: Ya Roger Olana season Mulmurine more Warriors Ale I Malangatu Ile kalapula Wakefield Trinity Engelan So Malana season Nei tal siya Ia fa Isilo na malos Fa umai tal Ngon season Toi Mole Warriors Ya li yalu lang Kung kalaki Fold nga Lela Talo kalapula Nga Wakefield Trinity O Engelan Ah Nei fo Tam fengal Nei yalu Lewa fo Intau tuol Nei yalu Lalu dengan cari liki, ya sau kalau ni Juni, ya kau info ini liki, ya terolah season baru ini mulai Warriors. Okay, ya good luck sir. Ya, faham sih malu sih, warna I tak nongol toy. Macam-macam le. Kalau kalian nggak solat malu leo, oleh meni, oleh mele kupu. Ale usta in tanga tele leo ole a ke le fon galwe nga le ole fai ai o ki kilo a ma nga ya kelan me lo fai leo bole ko yo le kurir ka a wala wala ko helicopter foi le if you po ole ale masa we al boy ala mbo kwa I ku a mawole le le helicopter foi le so ole me ala nga kai lo nga malos
1: ya
0: kula mo ready ho le ma ku ding ala ka ka le nga a chore ko fe fe e fa a dua ko fa nga e le le o ye spai ka vole le fa pa pa pa so le ala ya lo ka ka di a ya ngo wa lo le mi ngo ya ka ba le wa lu bi mo le ya ku lo chore a É uma calquia, senhor.
1: Foi em a macama e aí lungo a wala la o papa. E a faz só logo no North Coast, Clenfield, Albany, a luaco e tacapuna. Oca, o mamau e aí langa o cama foi ngar. E a langa sola. E o afo e o lai sola, o lai e ele tu langa o alai foi na sola. Aí pei o tu langa foi ele masalomi o ta avale na alai foi então faile o leu e ta ofi ma fa aculca avale. E a anga onga e que o solo. E a wale e a seca uma kenga. O lau se sunga e a lau na e sola. O nolo ya ni solinga tu anga le lusu fitu tau sanga
0: ya
1: ya yona so tanga fo I king so wol tu langa na le na ya fo ya ai mai se e ma wa fo I o lo ya I va nga fo I o le meth o la fo I o lo ya I ile ta avale tele la vala ni se sol tu la fo no le fo wo mo li ai paula le ku fa fa I o le I lave ve ai fo I o ni se ta avale
0: a
1: wa o nga o kama I ai se so la le pala ai le le lo si ka avale na yon ka fa ka fa fo e o na lave ve o mai ni se ta avale ya fa fa Ya inai leo leo fo iman la tau fo itau ma fainga Ya wae so la ae maua
0: Ok fai aku wa kusa lau jiji loa tupe a wani leaka Kusa Custom Street East Peau te lore street leka I city a O leanga spora I leo leo le leka avale kaka le Ae fa aku wa kula ae neku Ya anu lomba le ako Alua le so fa Oka oka ingi me ngadua ngai Leka avale kaka le yeso le kikilo aku alua ngai o Northcote A river Glenfield, Alwangi o Albany, koi fo'i mai I takapuna, ya ai kuror ka walu le wali mi goi pa
1: ya
0: orang kwa baka ukia so le ah
1: wala ke le ma fai ngamol ka vale le lo pe wala la ko ma mo lan ka vale
0: eh fo I e fa ta ta la fo ngwa ki ki ra ko ka kor kenki ah le na fai le sa dinga le ah ai e ma na ya ya respect nga lo nga le lo lo fai ah Olo o tong fai ina ia saunga le muta to uma so se banga wa anga lo nge da da ko ala vai fiska ba ni ya na fai nei fo lo tanga tol community ai se lang bene fai or sola se male le a ya de fi wala sola ya la fa pe pe pe lo ngale helicopter le le ya kwa ba ga ya system le le o so a
1: tu sala e mau o lai unqualified o lo no winga le se la senge ke mi le o le si fo la ma fo angal na so
0: ai sa le a Ya, wah, nak solo ringan lain, melai fefe leo leo le. Ya, fayu fua lau fasaing. Ya, oli le. Ya, wah, ngah bunga lain ngah bawa. Besar. Ya, saung ia le kul fam singong.
1: Yo, fay lau ku.
0: Fefe so.
1: Sau kali.
0: Ay sau. Ya, lele so. Oh, nai wah ngah na. Eh, le cah lau jelo le nama wal cah. Elka ngah le fang oka foy lele ah. I have a belle five five. I say, oh, cause it's Nepalapo. I'll so long. I long off. Sorry. I saw a selmele, sawoliole, or king or gakauki, say lungole, or samile or mauboile, maca was camale, sort of fayakusole, kusa ah, kusa ah, fasiaka ki fanga iwa mele, say no fear fire faikawa, kala, your famous
1: yeah.
0: Wow, I'm a quite call of low umba, fama bongo, so swing out of low. Sorry, aye. Se mo kwa ka ki fanga le mea mpa ile bangu yal mea mkupori.
1: Nyo e, fai asi onga onga fo uyo lea soli nga tula fono. Mancho fo ilta usanga se luafe lusu fa. Lena yesiti na fitus fo ilta usanga lena maua a. Ai maua maila o na tino ya na maafua la nga mua maua le lima. Ii kukongo le ole kanga le nga maa kau ma yesko. Inga le nkongi la nga ofe I ilana fangu kanga fo ilea. So una amata ilo lea, una faa wau pe amata le suesu enga fo ilele leo leo. Eta tau ona maua umapo waile nei tangata ya aipo fefo ya sawai. Lela na mawai o sitinale na fitu sultau sanga Shulai Wang. Lona ingoa. Ya aina maua mailai o ile golf hapa o inga kongula lena au nga mawai ya le vaenga lea. Ai kusa ole kanga lai sa wa ole kanga lai sa la lenga sa wa ilungar kama le ai le fam tsalanga fo ile le le na ala ona fu o nga su ele ole kanga lai sa o nga ina wa fa mang o tsosi tsina le o kanga lai sa se fulu le a kanga lai sa yanga nga yai ma ma ai tsonu le la sa no no fo ile le se vaya tso fa fonga la tsinu ile tsina ia ona fa mang o tsole pe tsaila ia ole wa lwa ia lwa le la wa makang ko ya pe pe ma ilunga ia va engala na ole na mo so eto fala ne ala wato e fa solo fa msinonga ko a fala le mo lia au kanga ka ona ai nga fo ye tula la ta fo ye ya tia le ala olo o wa a mo lia ma fa solo solo la la to fa msinonga ai ya ke au ya oka ole ma lia la kanga la isa nga su er kanga la isa ye wo man su wa au le su engal no fa nga nga fa ka wa kanga la isa so ko nga se fulu le le kanga la isa nga fa ka fa ka si le tai metas ma wa ilo ma le su wa fala le na ama tsa le su enga ne la mo ma wa ma ye la
0: Ole, la ofai tau malau cici lo foi lele le ata to angkua kuar pulau le le malau susu pangal le akama mai fai ngos susu engal le ngofai ya fuala ille kanga le sok le nutu olci no maliu kefa kefe fer sami ya markele o ma ayang ku kongfa om sarpe ngaku fa mbafai ya le foi kau ena lole ya le cino maliu Ya anga mauri le yang kuesu e umai leo leo angai o le miang fako mo ika ngale iso ngale ngale si ya foilele pae ngale na ataula iye iya su iso ngale leo o le miang fako mo ika ngale iso ya wa ngale mo ngika ngale iso ya nga datu iltino mali uo oltangat ya ele pae ngale leo leo si si su iso ngale au angai ye ae osai nga
1: osai nga
0: pasain dal da jitiro le atana element chup lo ngol china na mai mai ele ainga mai o sai a mo se ba nga walanga ki ko pengi kal ko ngu nga ka po inga pasain nga foile ya mai ese la le me le usta il china ni se ba nga etu sai mala ainga le ya failo inga yo inga na a sa kon fai sola ese china is tai ya ko mai peol fai ngol polongari ya kau faya ni sura ingale so so lai sain ya nga pu mai leo mala vale le ya ala la fa o la ko su ngal kai ya la ko fam sin ngal kai ni ya kwa mo kau kia so
1: kia
0: ya le le ya la ka ki fa ngal ngal maka maka ya po
1: iyo
0: so ka ba ko a se lo fi fi fa kau me yo fa mo mo fam sin ngal ba ka ba mai kala ko a so amba ko a mangingo le le le me nga ko a mai sha la su su ngal le mo ko a mbe nga ngo fo po fa pe so Kol pulau leo leo malako esel ya kamai le ye su su engale leo leo ingi so ah makau kia ya lele ane bahang ada na fakai leo kaku le kupo yen be osai kane ya la kuku la informasi ngongar kain ingi se fela ko informasi ngongar pula mau fai ya kulang fape ah
1: oh mei kira ngka maka maka ya kaki fanga fui ah leo ka kaki fai kau kape asol lele ya makau i oh nasi aka le
0: free Lo su ta su tele tu life tu fais quoi ça pas swing eh yas.
1: Ya nga.
0: La lei, venir te fa, ça pas swing ya fa, va fa que ça le mal, what a time. Ba lo fa tes mal le jaio que morre.

0: nga le fa tso a mawa a tso tso no live on a fa nga ina fo ina tsa mai tsi patsa fa pe on e fa tsa wina mai a January le tsa usanga na se ma vai a tsunei se yo o mai a perila tsa usanga le nei ye tsa saula ona tso yanga e fo le fa le olon fa tsa wina mai ai ave e li siki ina ya mo tino tsa ma ole refund ai le fa nga ina e na tsa mai tsi langa le sa nga le mu ole abestos ole vai nga le na ole o tso no olo nei le o ma wa langa la kamalanga a oina ma na vai tsa mai tsi va vela vona fai nai ya tso tso nga fo i ona tsa mai tsi mai se o ma ma ya pole liver fo i ona tsa mai tsi o me na olo o wa fai tsi tsi ai so e ka wala ya ka kong sia ki le le ya vai nga ya na va tso fa fi le mu la ngi nga
1: ya a sa le a ngal ma na la tango ka ko ko ngal ka spin po sa wa wa le le na fo le le ya no fo tsa le nei ma tu a ona ol tulanga le ta wona ele sanga le mon mai la ngo mengyo ka mai ki lo tal tu nga ngam ban man a mengyo ka mai ki le vafe yo le mana ol ta mai ti e ila na ba a e nga le ko fuar ka mai ki ko fa le lo ki ro ki lo pu ele ba ya ka mai ki a me sala ko nga me la ele le de o pia tu lo mon screen o le o fa mai ele ye ba nga ile sanga le mon mon fa na fo ile ye ma ne fo pe a no fo tele ne ma tu a ya ya wona fa ile me le mana ol ta mai ti a fa ile me sanga le boil nei fanau foilele ia pe afa pe baba ya tu tulanga ia pe ona ma wol po kala ah ia lele so nei tulanga na le tu ma nei ma tu alfa fo mal nei tai ba ai ia vai nga me sha me ta loi fifi ta mai ti ele nga ten fifi ai ia sang le make sure po ala sang le mu mo la to so ona wa ba ku maka ko ngo e ko ai fan nia ngo le fa ngo ia ba nga funky animals animals puppies mecca or short ko am ko ki fo ya Yeah, I'm going to funky monkey. Yeah, I'm going to fat away. Yeah, me more than fat. Yeah, the lake or somewhere more to my china buying for a little fat much more to my tour. The foot tire of folk are buying to my cheek while young or melee and from fun what will tie out for lily a lane of having to my chilla on a long out of a pisilla one. Yeah, walk quite for a comicilla on our toil out while she melee. Ah, allows you one for your own. I love all she'll feel for too long. Ah,
0: a little little. Lele le mo tsa mai tsi aung ya a si fo yonga lele le mo isa mai ya aung ya mal fa ya aung
1: ya wa mana ya le ol tembo la aung la wa se do le tsa mai tsi tonal po tu aung fo lele ya nga maka le ya fo a le so sani fo fa ya aung la to ina ya so longa le ya a wa aung na fa na ne ya so a so fang fang ol tar bu kala mai tsa o ma ma tu fa mol mole ba vena mole tsa mai tsi la aung a a wa si fia o lo le malo si le ya na yo wa They tell along with Maru Rubek, Yukakoye, Yang Famaro, Lerner, it's a material for my Mingalako.
0: Yes, what's it, Vangel, not survive? You were pissed if you lull and evite out till a fortnight to mighty. If I've tied up a fortnight, Matu, a lot, what Santa Maya to Low Kaukale, Yavala, I want to fire on Yolio, Ali, and Wakule, lesson. After I tell a lava matu, I'm more nisi lava. Yet I will have a fortnight to own it to mighty. I have a little for mine.
1: Yeah, I sound late. I'm buying a towel and not my. Matu e sono in lentai al communication ya le le so te inga matu ma fa ya a wole alu tama mal te ni la o bilil fa a al ofisa ya mele mal mafu anga wole o to le tama mal te ni la ya mo ko anga ba kama ke fa ma lo skingo fa mo mole si ya la nga ma di di umyo le mo kwai e fa ma lo skingo ka ya
0: ya
1: ko mo lo fa ma lo skingo so ma taru tala me sa mo le fo tai au fo

Vale, vale, vale.

le mamalo le tino lalam papa au ni se vaeng o le lalo langi le mana tolo mani o mali tau mo tau ili ni asa fo wata to wau lia se full fale wate anile tula valu sa fa sala wina taru tala me sa mora ni foi taia o faina MC on official PC ni li taia o te pole toi fa sala wina mo e pa tali tu lai se fulu mani luara ure le so mani fitu po ana nei ole se fa pong o taru tala me sa mora tala valu ili taia o a taia o al nau e fa fonga ili tu lango e taru tala me sa mora ole ni foi taia o fau Ya male lona luas fulu ono ineo aso le masina ome o le tara polonga ne fetau sanga lua fe lua se fulu male ono. Sfulu limo jale tu la valu se maila fa fo. Tato ma fa samone fo itaya fo.

0: Moi ngā le papa, hale pese mana pese Leone High School, le tau tua moa rei sa moa ina ua to e lua se fulu ma le fitu minu te lo tau tāra le tu la iwa. Ma la tua manu iel tai au le lofa mara ngā le lei o le tātou ma tai le langi o aso lua bai aso te tasi. O avanofa auro lo mau le tātou bukalame maro le tai au, tada noa tue le feonga le sa usua le feonga pito tau tu sulu tu fansu o William Seal. Jai leo nei vāinga tā ua le fāso lo nasi le fia. E nai mata bu fo ele o e lo maram lama fa pena fo ini sunta tau ai alon fan fa mini na fion an sa usori tar bu kala mele vaya sa mele vaya so fi mele tar bu kala mele nei tar lo fion pito malole se fo moni
1: sa fo moni wea te vai e fa pe fo no fo lo fa fo la to o tunu o lo mo mal ta to bu kala mele nei fo ta fo pa ye lo fen al wen ale tu o tu pu mai el ta to o tunu e fa pe fo wo ma san e malola gon sa le ara bu ka ngu mai fo ile de fini masangi o ngai aku ngu facing a maru ngu kaya.
0: Sa ole le modi le sa ono anga. Manatu se ta amantale nei ta ya ono fionga pito. Ole tawa le I Amerika ma sara elu fasanga ya Iran. Na ta umai ya ya Februari sa uya maki o ngai wa apelila me ole aile ilo apo lalto no iai. Ole fesili po nene lefso san me lau fionga pito. Ole ale me tupu pe a tuai ma le tarai na mai va aia. For ille swa umba ambeswa ni so ba olo I le straight of homos olan me tu pulpas fika pa fa pete wa wa fa umbi umbi kwa mbale tala ni bai bai
1: e moni la mo mo tau tau ang fa mai trump la ko ye va ve ang u ya ya le wa lu wa wa wale umma ya maki wale umma ya pelila le uka ko umma ya me a umma umma ka umfai e faisa unwa nga preskenge o la ba ai ai aven ya le le pule la ba aven le awala le straight home as la to wia ya ma e ui la ba fo I mea ufa mai chuam a le ukali kongu le akumu le laro langis
0: yeah.
1: E se a le kala le fa mai chuam e se le mea kongu le wakupu ma o le ala ele I maua la ba se fa I uma o le ala wapopole le iar kako ile la rolangi wa popole il pacifica ma olesa face fono pa pito la vale pacific island form leaders e kalango ai ngai ole masinga le ngate asa amai ai se kasio la komali lienga le sa fai wa facing a leva where security becomes an issue mol pacifica
0: vale
1: ya le la kalango ole we se task force wa o se komiki fa piko ole a kilo kilo mailo ilo o le akongu lawa le mea e fai el Pasifika. Pe a fai o aku I le vai aso fau, bo le maasinga fau, ua le koe kaungu umai wa al suau. Mai Asia, mai si akungu ule e whaamu e moe aku e, mese I Singapore. Ba I ngai whaama mai le suau ua New Zealand, ma Australia, ma le Pasifika. Le la walu kala nganga ngā tawai, ma li poki le o mao mai, o New Zealand, ma Australia le ua, wala ko kokongia mfatu peina le audit o se o kika o a uma mea e mwamia el pacifica a o fea fo ile e amai ele la koswa u umarkau ula umai wa o le akumoko el pacifica e mongi fo ile le ke le ia a mokama I moku mokama I akumoku ele o kaikai aku fakasili la kukupe ai longa e fekau I malkoa inga kupe le ka alo mai ai a lapi mai Europa
0: male
1: o lela waki kilo se kasi o aikia waki fola mai. Pe mafai o nga whakau whakasi e aku moku umal pasifika le suau. Ia mau ai se malo si anga se pawa o ele le whakau whakasi mai e le suau upe mau ai se kaupa upo lea se whainga fai ai. Mea la nga le uo o ye kala nganga tawai. A la ua la nganga le pasifika ele sisi ikia lungo kau o. O mea I o loa la kou ia mara pengsingi pe masang pe foka kou inge New Zealand.
0: So looks like pe o New Zealand la mao stadia leo lo o tu malo si pe o ni pou malo lo si o leo lo o tu lai e le fo I a fat moi moi pe o na sauna e a pitu.
1: Ioi, o New Zealand mao stadia le ua fa akupea le audit le mo le pasifika ma o karikong po ia uye ke le ho ia komiki. O New Zealand mao stadia fa mo moi le pasifika le uke fa akupea I le fa kingonga le ngalwenga le task force le. E iei ma fuanga, e le fa pea o le alolofa o New Zealand mao stadia. O le ma fau fau, I au ngi kuule avangoa I a sainga. O mai I sainga va.
0: Yeah.
1: A collapse le economy of Pacifica. Ia, o aila ki kilo iei. by kako baba ya kwa ya Trump la ko ye mo ye winga pe ele o se kanga ka em fa inga e fa mo mo ye
0: ya
1: o kulanga langa o le po pole ye ya ya ngishi wa kongu ul pasifika langa a fa inga ul pasifika o ai la o le asubu ye ul pasifika ale ai la ngishi la maskaria e va ve ang asulu o isainga ya o kasinga me o le e afia le kawangi wa le fesilingia ola en menga maka le kawangi e mongi ole ole nuclear ole nuclear capability Iran po po me or kom fa ye ka ofisainga ir fa kauso o fa kausa or swa wa Iran isainga e au ngoa mal fa nga ingol kala Amerika
0: yeah ola se va be how soon em fa yona ba wa se tani mo ti mal pasifika ye mole tu lango ye pa ti ole tu no min ba astemi ba pe
1: ele ma se shi o ilo a ele ma se shi o ngisi o fenga ma lo asia po ngisi la ma australia e o foi nga america la le fama ya umala uma e ko ko ama kalko a e se ilo nga la ba ka ke o le kasi di pokile nga ma america ngi fa pe mai e kolu maka upuka wala e fakarikari e ave wo mua o lako pidionga le ka fia e Amerika longa lua o le pulea o le Strait of Hormuz ma le kolu o le kulanga lea ile kaua lea ma meia kau nuclear waste le e ngau ngau lava ia Amerika la kou ye kape umam fa le anga inga fa pe ngafu e maisa la ele. A le maule ambai e arven, ele ai ole lau ke pulea mea ia ka o le uranium capability. E kusa e maku la fong o fa'a wa malo, lau ke lo o solia se ku la fong. Pela a ku langa ngai kolu. Olea ua nga maumeli poki ya ngafi fa pe ole ua ioe Trump. Ole a laka o ng saingi le fe ngai ngai ngai. Ia e kau kele wa ia kwa ia aven la koui o paki paki mai aven fa pea. Ole mehra e koe e foe male ua maka i kua lala. Kele kele kala Trump. Ai fo ringa mai ole e maa lo lava aven i le kawal ngai. Ole ua kili pu le aven i le Strait of Hormuz le sau ele sua ul kele lala. So e kusa mo la fesili. No one knows. They fo la la ka kala le fa ya kula bala makanga la makanga kawa. E ka kaunga ko ka pena mau.
0: Mane.
1: Il kulanga le oi. E ka ke lo lo ko fe mele anga i el ka pe va be uma fo. Ai ka ke lo lo fo po le al me ole a kupunge. Pe ale mau mai le swa u le fa mo mo i el pasifika. Po le me la kupui va lele. Po le me la kupui va ai fe la wa ia oloa. Io kere lo po lava ia ye me fo io ma lo si mai le la pe on kako on kele e po ke ki mar fa ku pe ngal pas fika la ko ia o lava le saula la ko ia e on la pe a ku kai ka si
0: ma lo fa te ma tango fi fo ile fa so lo fringa lo tu langa le ta fo mai toro ni si le budget day ni si lo la so to fi la so lo su mar balu o pa tawa na fi ni so so no nga al minister to pe Nicola Willis sorting the getting the books in order or something. Manfa moe moe, eleise surplus in New Zealand until 2030. O nei vangai no mawalana. Ia, mai pelo lo silfia mo, so whiringalo. Ia, wala watu lo silfia tulanga mengi o Pakeki, tau sante tasi a bitu.
1: O leanga a makamai alvaso, o lea le, ia le fufuanga fo, ima faka kia mai, ema nga oi kwa, e vaeal ko okele la ufanga vanga mai public service. Ma ele la ko kariko ma avaea le e o nganga pe ongo su wafe ele ngu mela le ngala ko kaua o le afa pe nga ongo ke lele ku pe maua o le fala lave tabai o ye kwa inga mafufau e ele la ko mangaku o mwa meo fa inga malo e pe o le vaninga le pisingisi nga ka mfaili e fa kukusa le vaninga le malo ma le fa pisingisi a le fisili avaea ngeila le au fangalonga e mongi o le aiele ku pesefe, a oai lai fa ki ngoa le ngalueka. O longo wingo o le ale ko iaingi au nganga ma sangi so suangi ila kum. Le nga ku fa nongo fo lingeda yaso, o fai la ngakala lenko imun muri fa ko ese ai, fa pe mai, those living in social housing have hit the jackpot. Pai, a le uka ngofi si I ilunga le pasenge, e kokongi mo falenge el malo, me luasu lima mas pasenge, sa ma sangia I, I kupe maua ai, le wa si ilunga kors food pasenge. Ia, olela wa alalanga mai foi, is koi inga leo sa Robert Campbell, Salvation Army, mfa mai, mkwa lea lofa aia koi inga fainga. O fea ngei ole aho, ia ika ngaka e le nga fakia fale ngofoi. Longo vingo lea wala.
0: Yeah.
1: Mela alalanga, ole pakeki lea, lea wui kako ilua lava, lea ka ole ai ai. Ele iyo o mai lea sokoshi, ale mea mongi lava. Ole apiko sili nga mafakia ila kou, Erengi lako pisingisi, erengi lako ngaluenga kumau, ele oiaingi lako wala nga kupe, epeo nga masangye. Paule me ya mako unge warikaya.
0: Yeah.
1: Ole alaba yele ko ingale o wawa wasale kaka kuilalo. Ia fufu ala ko uye fufu e kipir pesnisho. Ole kulanga nga. Ai ole wakala ngwa maifoi ya ngisi, ole kako wakungu, kala ngwa maifoi ngisi ya maud. Ole ase a wala. E kau ke kali aku iai ile ko inga fenga malo malako me e kasi ale wala o le skala ma o e palo
0: yes mana ya malo ta ta no la campaigns lo fanga solo because ole na ma o mai le te ta yo le labor party e ta fi umala to policies ma me la campaign na le fenga palo tela se pito november se ia mai pake ti la strofi foi lele but so far ke nga announcement al malo le what my foi lele is it too late mo le late by fat tali mo pake ti to fai lo ni so to policies po me campaign na ipe
1: yeah e man ko voi 1 week is a long time in politics ha
0: okay.
1: Le kar ko ngala ko wi o le wa mongi la wo wa makal fenga campaign
0: yeah.
1: I'm ko piso o la pe ala kala ka ku ia e ngalo me ka nga ka ien fale ko ai ki kilo luma po ame la ai por fala na voi I so se ku ngai la e fa moe moe I fika se a mai hermano ba e le fai nga e fa winga ni fai nga fa vae ma e kau make make pole a kongul kau koe murmuri koe sui so ia ka ika la koe ia la po isa o la koe ia le si ku fa kalikali pole al pa keki pole al kalar kupe la fola mai la skofi ia o nga fau fa le le ia o ke kalikonga uia o le kele o kape nga nga bo ye fai nga fa vae o le van kape nga iai o fai nga ia mea a le fa kupe nga pe mafai o nga faa kupe, I le kupe al maalo le ole a amai. A o fea fo ime e mau mai e kupe po ole aika alafu, pe koe si ingisi kau o isi mea. E pe ukulanga nga, ba o meangi o fai nga maalo, e faa mua mua la, ba po ole ana ko priorities, po ana ko mea ave faa mua mua, ia le enka ko faa nolonga kulaba ya Hepkins la koui o nga luema, kau o kupe maua, a wakau soifu maalo. O fale ngō fai kanga. O mea lawa ngā le wha mō mua e le leipala kōwi a le kūlea. I le mā lō malanga ia fai ngā pā. Ia se wā ngā Winston a le mā lō lawa la kōwi e. Wha mō mua tax cuts. E wha mō mua le wha ikikia o kupe e wha halu le mā lō. Ia e le upopole la la kōwi a fianga. E a fia ile a kungu lau kele. I mei o kipi o la fonga mal mele o le... ole vahe ole ufenga luanga almano. Teila ole isisenga langa ai ole mei ala kouia. Ere mafai onga amaye malfa maongi male amio kongu. Ia kupe alu ilako ufenga faabai. Siva nga ua baku ia mau ole malo la kouia pole kalar kupe fua ia ia fufanga ia.
0: Na fenga pita o te loe la valo silifia inisi faipule sa inisi o pati fwedelele ua ioe tau maina lorifua le New Zealand First Alfred Ngaro sa therefore ima faipule le National ya yeah, mese fwoi lao le si minister sililea na faa mwe mwe na le leipa nona yipai taimi three terms elen malo mai napia Stuart Nash le ufa mai le la ta mwe la lorifua a New Zealand First o la lo silifia o se mele lei ea le Tawbai lesi I lesi pati, alenga sek mai lesi pati.
1: Okay, masangi yung mai po I lawari ilai ya. Yeah, o ngai wo fo ya, masangi yung mako kalkal mo. O ka ikala ko ya. Ese kaho fie ka ngaka. Ba, fo I isi fan mai, mole maa ka avale bali. Ere ese li mo pipi ya. Peor kulanga nga afai olea nga afai nga ku I lesi vay nga fau fai, oso lesi vay nga fau fai. Ole ala le kako kariko mwa. Eko e kumawa inga pe bo uma fo yo so I a kanga ka fo ifa pe e ye fo ila ko le uma ko fa mai elengi la ko kaliko ngunga mau mau kuku nga le sa ili manguia ah mo ia la mana ia ele o sa ili se manguia le ko e sa ili la mana manguia ka ka la baia che ka ko kalikali la po le ar kula ngo ia ia e o la fo ye e o akula ko uyan fa pe ma nga o le New Zealand first ia la fo ye aka ka mai ia va va sa ma nga ia o la nga ke mo mien ka nga ka ko I ko kongo la nga ia lo ko I fa le e ko kele le si au fo la ia ka ke fa ron lo fo ye ngu lu ai el ko inga na ko ye e le I loa e fa ki ngong ma nga wenga ia ai fo ko kele ia e pe la kula nga ma o le wali ia they have a peculiar following
0: right.
1: For example, be on Arola, Oia, Oia or Pacifica, Oia, if I may or if I say out, yeah, Bela Alango, now Ia, Cocale for Ia, Oia Nash, Ia, Ia, Mangakulanga, Olevo Falongo, Ilaunga going out Wensen, Be Olevo Kaum Fire upper, Ile traditional labor, Ia Nash, Olonga great grandfather, Bolong grandfather, Savia for him, Palimion Yusila. Ole pleskenge porca

0: fengale sa usoli fo lele e possible na nga lu fa tsi ya ba ba sa mare Winston Peters ma ba le labor pe a fa pe o mo fa nga palo tsa switch November
1: o le mele bala ko wea e e me fa ya so se me
0: ah
1: o me a ye le loco o me fa nga fa Paula ba me e ka o kere iba ai ye wo kupule me e e ka o sanga wo ke so it's possible ma le make make ye kangaka ma be nga nga wi le kumu ongo le vai aku fa le kongu le le makai pia le kai kai al maro ya pe la le was wo ye le fa ko kwanga I le makai sava ya ai mo mia le makai sava inge ya le si va nga le ya e I ka kere va ai e ka fa so piko le a New Zealand la bala ko ya so everything is possible pe a fa yo la I le loko ma le ma fa fa
0: La fama pito fa fte tele mone por kala mel neta ya ya maya mel la fai voi sing sabo de vale fa marskin wow
1: ioi ya e ye isi exercise fai mo fi ya nga le kuar mo fo
0: yes
1: ya mo fo lu mo ske pular
0: yes
1: ele le ya nga fai ma fa fa ngol mau kala ko ye lo le ari fa fo ele le fa ka kali fo isi isi sulu le le mai le la in sabra badiani du ma ko fo mai ya ma wi era so
0: I'm tired of the lad maria fo de ne aso tal no ma fi ona sa o sori le fa ma pito tol su sul to fa so bolim sio e ne fo tai o fo in at what even minute lo to the tale on it la e iba ma na tomo ye mai ol nei tai ole lo fa ma langa le ta ma tai le langi tato who's right for 2 to 5 on the yasa fa fo ma tol fa fa ga ma lo la ba ga lu pe si la boy

0: Nobody! Hey, hey!
1: Talane mole le tuna mole no tapo ai mai tai amri. O fatu esel te mai tai fi pulsa mole le po barber Edmonds ili te mai tai min star tupe. Ina wuliki tua le fai li poti esta wa fianga sa poina. O ye fai ngoai Nicola Willis o se solo fungua fording a pako dark faced horse. Sa along we Edmonds ili le tuari sila sa se selan farm talanga. Ma o ele ngona iso na falo ngona matua ileanga e wingo ele na falo ponga. O le lafonga sa faya le taimi ofisili matali ili konfernisi ili liso sui tau va. A le pati ele leipa sa faya le faya ngona vaso. Le sa fua fwoina e sua sua e fai pule. E winga e fisili fai ngata e fao na fisili nyai la tau. A e po fisili le ini winga. O se vayango sui a wai sa mfeo na faa la tau falo ngoina. Ile a fao punga Edmonds e au fiai maleli fai pule Kieran McNulty. Ile taimi o fati te inga, o te vesile le itau pule ina sa fao ngā e se, fao no vesile nga e se fai pule. Ma le tūte o sui tau vai tali, I se awala im fai ana fata tanga ila tu e fai msui a fe au fata porki te le leipa. O le vesile sa fata oto ile fati te inga pe a fata Samoina. Pe au ya te oeone e tau ma le sor fanua, ma le selau o sor fanua, e pe o le pako. A po le tasi le pako e pe o le sor fanua le la poa. A sa falo ngoina McNulty e se tali stasi o sui o fa pea. E na te lei lope e fie ni sor fanua e pe o se pako le la poa. A po le alavo le tu aingo fesili fa pea. A le e faa ua wai ona tali ia I se mea sa mana o iai. A tonu lea e le e fi tau I ma le fesili. A o se isi sui sa falo ngoina o faali e se lau ia sor fanua e pe o la po o pako. A o se isi leo sa falo ngoina o ia faali e tasi le sor fanua la po o se pako. E se isi sa falo ngoina o ia faa sa oina Ole la poa, pole size le wing or the ceiling. I know what all time Edmonds sa tali at the ceiling my fali ai. I va aso ta tasi tu la ai le lunga I tono le moto fono le pale mene, ma the ceiling ie le sol fa nuo foring ai pako I the ceiling va ste tasi, ma soi soi se fa punga nga ia Willis. Fali Edmonds in late Johnny Sheila. Wo manino mai lona se se, mai le se se tu ia. Ma ye talia ina lona se se pa tino le ile to my time minister to be. Ma fatto e se ai. O faria li pari mi tu sina me molo mo to Christopher Luxon. O le talafata to le tupe le malo e for seal is tough in his name. O se talafata to le tupe o tanga to mar to e sa lotto mai in tau fa nga lole. O le pe o le talafata to le tupe sa for seal out tau si pepe a le lepa. Telenoi le porkara mel morning report le Tony Sheila o faria Luxon. E te tau I tangata ni usila o na iai se faa mwe mwenga. I se tau mwfai nga tūtū ai, ma le fai nga malo so faa tasi. Ta e faari ai, I le mwfai ona lātou faa lua I tupe. Faa malo si e tupe faa lafonga mwfai ano no ngā tupe se mese se, I taimi o mwai. Wa lātou I loa ina foi. E le o le mamafo si ngā tau langa ma le faa iti te o tupe faa alu. Wa le o se awala foi le nā o le anga I iluma. Ina wato e faa manatu iai e le porkalame, ili tūlanga faa wawsa iai, ili fai ngā malo so faa tasi, ili ai tālafu ino tupe ma faa opopoe ai tālafu. Ai sa tali e Luxon, sa marami e le malo, le sa ilio se awala pālini e faa wawai, mōne toi mi milo ina ilalo ili ngā solongo ai tālafu, ili e vai taimi, e unoa le ma le tipino tautua sa waluma. Ina wafasilingia pe o le talafara tau o le tupe o lo iai, ia ni faa te inga, ai sa tau faa lili e Luxon me itaua, O loo iai nisi o nai forflango fofo mai, a e na te toe faa iloina I le taura inga, e iai o le lei leo le faa tontonu po le discipline. Ma e ta ufoi, I le ma faa ina faa ina tau fao ngā lole I le tūlang faa le tono tupe, o iai I le teminang. E siri amare tōs fulu I ta ita I o talitonungo faa tūtuanga, ta po inga faa mafaya si aung, watu ina o rato sofa I se tusi fala wa tele. O lo faa kio ni ane tūla fono teo faa ofia na malo, e ave se ai tangata e momoe solo I tau langa. O lea tūla fono teo faa ofia sa pasia I anana fai teungu momoe e stofi le nā vai aso, I le mai ai o le vevelo fela folofo inga te tono le pāna mene. O lea tūla fono waido ai o le the summary offences move on orders amendment bill, o lea tū ina I leo leo I le power, e faa matū ina I faa tunungu te susia I tangata, e faa I loa se a mio le pūlea, faa soe saa, faa amatau, a e pole tau faa fefe, e o ese. O le atu la fono le apalai fo i tinga te la tu te punipunia e pe ta fia se se urufare in pisnesi. So li er file mu, aisi, mo mo e solo, e pe failo se a mio e failo, se te mu fainga e no foia, se no fuanga mo tinga te la ukele. E o lava i tu planga i le la e jesu fatausanga, o le a fia i nei fatununga. O le atu si fala ua i tele sa, se nere tos matasio fai fe au matai o fatua tuanga e ukelani, O lo tapa aile malo e fwina li tele atu ni fatu penga mo por kalame e langalongwa i tinga tele eini me non fain. Ta waye i lato o saini le atus i lato o tetonu. O le awala e fo i ade fatu pro i or fafita u le tinga te momo e solo i tau langa ni sila e leo le tuturi ese o tinga ta. Ai o lo fwina leo no fanga e fa amautu ai ma tautua langalango e tala fe ngain. E iei lava le mazo tolongo wa wasa mane Winston Peters o le afa anu anu aia le pare mia iona manatu fa alia le taloi nei e winga ilele aia sona fa tua tuanga ia Stuart Nash. O Nash le minsta mo mwana fai ngā malo le patia le leipa sa talia fie fie Peters e a vema sui te wala na patia le New Zealand First League tu malo neibia e le fai ngā palo tolo sa unit iain. Sa fola fola e Nash ila sona nafi o la aia te wala mole I tu malo I lalo le fua le New Zealand First. E tonu ino fua ingo o ia umia le tofi o lea ntu malo. Ai lei fa te aina mari ka peneta ele pare mia le nā vai tau, Chris Hipkins, le taitai o le leipolo o ia nei. Sa alongo e Peters ili leiti o ni sila ila sona nafio Nash. E matua I anu no aise au fia ngolo a haofia a haofa inga o luna tumai, maluna maru malama. Ma e manino mai le avea ma minista pe a fai. E haofia ele ni usina first is fai ngā malo fa paanga ile mai ai o le fai ngā palo te ia no vema. Wa tilo tilo I appears ya national se minsta e mate ina tele a olanga lui fatasi in bloketi e fai nga malo so fatasi le leipa mali New Zealand first momentum ma ia longo ia ilia teimi se ser pa tilo a wayain o le fati e ino nash o se minsta o no I meli sa ia au inatu in pis nise o fo ina foa ili loafi malirus fulu ma soli e fatu nunga sa fata oto le kapeneta o teo sinami maulo mato atua Sa ave mataitai ole itua ngā ile vāng taimisa ia wha tūset sa ina I lea solio wha tununga. Ini wha tawa inga e whaia wha alotu e whale e pismisi. Ma ia tā wai o lea solio wha tununga e onga onga. Ma on melina I se pārmia. E lea mwhera nā fia I nash I se sau wha whare tui. O ia marantu a laksan sa tu inatu ele le itua ni usera ia pīras ma te silingi ai pē sao ia laksan. O nash, e lea mwhera wha tua tuaina. E sa tali pīras o niso taimi. E whaadie le ngono tanga te tarsia e la tu te le whaia, ma ia tā uai. O le aiese le ngono laksan e mai mau, pe ana whapea, e na te le whaia nei le fonga. Ma ia tā ua foi, a whaia te whaia nei le fonga whapea pe ana whaia laksan, e na te whaia mai se tūlanga o le iei leo se manam lama. E le oia foi o se minstasa ia I le taimio le melina, e whapea feo na iei loina le lo loto, ma le whaia nga tā oilo ilonga, e whaia minsta. Tā longa. E fia tilo tilo e pulu peti mua mora o Black Shane Howarth. Ili tamata aro mata ina le Harrigans e Ruben Love. Wa fata mo e li tūlanga numera se fulu ona ole mata ina ola nta alo li ta amara sanga supalaka pipa seka. Ma ta waia lea taule lea lima sulfito sanga. E de taule faya onga Dave Rennie ona lo tutele. Na ilo faya onga talue nei e piki a Love e fata mo e lea tūlanga. A faya tupo mai, o le a avelo o ia mase ulua I tamata alo, e ese mai e a Baron Barrett, Damien McKenzie, e po o Richie Maonga. E mua mua tamo I de ofu numera se fulu mose ta alonga fai te uria o Blacks, talu mai I lima so poanga I liru afe mase fumare fitu. Luna winga, o faya onga talu wene I a Ian Foster, fapema Scott Robertson, ta faa longa lango tele I a Barrett, McKenzie, ma Maonga, I teimio o vea I ma faya onga. Whālia Howarth I le vāngo tala ale The Rugby Run I lungo le Sport Nation wa umisteimi o ia sasaina te lipalaupu o feo ia I tamai whāte taia o feo ia I tamatalavu o anga I mai ma Barrett e a tōlan tōsfuru an tōsanga di tamara sangari poro rangi o le luafi mana rufu fitu o maonga o le amfai o na ia se fitfiringa moro o Black I se teimi o le neito sanga I le mai aiona toi senia I fea ngainga mara la kapia ni usila ai o le teimi nei Olo o iese whaelong fesilia winga I le tūlanga numera se fulu. O le amalanga atu e laura ka pita I tō fito tamata e ni usila le Black Fern Servants e au norma stasio la tō fitu pupula mo isi vai lua o le whaselong o le tamarisanga mora shampini lo lange whaia I Valladolid I se pania ma Burdo I Tvarani. O le tamata I sa maana maro ili tau I o le tamata I te alofa aruwa e o le tūsanga o le laka pita a le lo lange lua fima le lufu lima Braxton Sorensen McKee, O le a le malanga ma le au ono lo tau fofo ya fianga o naulu sa taia. O le a soronafi sa au foina ai la kapini sila si tala le tamai. Ma forofolo inai ele no foi pe maki ni sila ono tutunga on faafsenga naulu. E a fia po le HIA Head Injury Assessment. We yet fa mwe mwe ngar kala pulika le New Zealand Warriors et al si o le a fatuina si matati apito mawai. O se numero tante mata mata. If I too muli ain malay tele Eden Park yo kilani rita along or fasalong or tamar sang ole NRL. Well that's the famanatu. Or la toza mali tawa por ansek, mosite momo. Or pulling on a clapu masu malay utar sia, or se aumatmate or a vemas aumatamata pitu sivia tulon to tele talangam, or la kapili kini sila. Or matati o fabo mongon and umirta matamata talong ale wars, or ye ne tosu vadwafe fasal as fuluan. Ile latu talonga a matori ta amrasanga male palmata eels in Malai Eden Park in Uraf Sutasi. O la umata mata pita sile to a ona to tele, mosi talonga la kapiliki ni usila nei. E fasu fituafe to sila tos a ona sutolu. O li talonga lor su anga champine li ta amrasanga ri porulangi liki lea, ma ustaria, ilea lava Malai lea fevsa lau vas fluvalu. Fari aero vise silo ne New Zealand war is a Cameron Church. O matuai fanga etia, ino ufa maria. But I'll have to tell you my Eden Park. He last farmer until Ansek. He's toasting a foe. Tell him I'll need him. Mow oil and maru, my yamaruia, lo wasso.
2: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina oe ilangungana, fitu aso le vayaso.
3: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
4: Ua ova maleono sfulu tau sangal tau tua al Christian Savings. O le au au nanga e fsoso ani ili ngaluenga alia tua. E ala ile lango lango ina o le fausi o fa leta pwai, o mauta o fa fianga inga, fa apea le fa atau, to e fa fau o mauta o ngaluenga. Fa fsota e mai le email info@christiansavings.co.nz Po le telefoni o iwa lima valulua o o tolfitu, o iwa lima valulua o o tolfitu. Tātou ngā lulua fātasi e whālau tele le mālo o le atua, e iaiaia inga whāpitoa.
5: O e sāuri malanga I Samoa, maratua lo le Mona Rentals, o lo whanga salona na whāpitoa e lua sifu pasene pēa e whaunga ina, so se tāwale le māsina a tō me. E mawhaiona piti le tāwale mai le malevale le I whaleolo mawhangali, whāpealo tānto ofisa au tui ala fua, pē mabuli atu fōi le whanatali mālo o lo e whāmautu ai, a iaiaia inga whāpitoa. O lo iaia tānto insurance kawai te filifili mai ai ina nei tupu se whālawe lave ai o lo iai le whāmāma avenga, maratua o lo iai le tānto account in New Zealand, pē lafosa o fōi le Mona Rentals e whāunga ai le Pacific Easy, pe whaunga fōi le credit card, e tutongi ai lo sā. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono. O numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā. O le lua fitu ono fitu iwa walu fā. Ma talo sanga e transfer oe I le Moana. Be asies yani le tato Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga tafā ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
6: Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisilta e le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu.
7: Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa.
8: On 1593 AM.
9: Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male a inga. Vala au I le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

0: whaamoe moe te tele, whaafisiltae le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nofoa, lau lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
1: O le casa beds and appliances, o le tali o mana oma, I o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngausi tutono ni usila, whaapese tino fall potumalo lo, lau lau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A fio ane loa il fa fitu fa Great North Road o tau, po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson, le casa beds and appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
2: Tau tomo hero de Samoa, ele nei fo ia so lua, ua lua se fulu, mariono ia so mei, o so lua vaya stetasi alo, ba wala tanto, por kalame, ia marasui o tanto, Radio Samoa, ia mreka. Ol tele yo nei vanga tau o lo o tal talama, a mai fo ia, tele o tala o meolo tupu tono de malo tele o mreka. Ya le ngata le olto tua tupum te mali I alo mata me fana o Samoa laulo ai Samoa tono le mano tele o Amerika so I kena I ono su yon tato rede Samoa Hawaii fata si mali nefo I tae au ken fafte mo le temi le ne tae au malo si fumaria uzo
3: malo si fua malo fata I fua I te vai I te tua o le uso sunga fua I te akono ya misi fua I tae to ufina luenga I te ufina pangaluina I la utunga luenga la umalipo Radio Samoa, ya kilani, ya kapena fuhi ma tatu paanga il Pacifica. Ya ay mumupo na pagdiinga, panitanga il tatu tua, tatu ulima ko ime yaso, tatu tuko ime sema pa kanay na taulang, patupay na ulang is eso la tiyo, amisa ko ime tapo ilo amal, utamang kinama tua, o po isa gumana imanuwiya o ainga nuu, ya malayati nuu. Tau tuwal na yung tatu lito tusawa, tumayunan siya sa Amerika, waso sila siya inyolo. Tupu ya afiai Samoa. Ya ma tau ai foi na chua tinu. Ya e watu foi fat nutu na sa to se foi ya ni tanata ni maya sum te nei ya ya mesi bila wa lo fale tu tu au de mai foi ni tula tu mai ni penua eh ka te la mo tabai ma lo le
2: Ma lo fa te foi ma lo foi malanga manu ya ya misial ta to ma fa tang foi na vaya so ma bai ya I fa tai o le u ta to ma fu te ne foi tai fo e lua nei vanga ta wa la ba ken fa mo mole so san mai o nei le ma u o le so ma lo loi tono America Memorial Day o le ale ta o le so I tono o America ya malesi mai nga o lo of city lo lang yo e ma tu nei New Zealand Ole me e asa unor le president o Amerika koi ki kia whapea kai kai a happen lesi tu la le lumanai. Ia le la a umai fwa me ma afar kausanga. E le ia masi me okupo. E masi an me le tau ma Iran. Ia, e la palo si fil tu langa le fa moni moni. Fa moni no moni fa fong me samo.
3: Ma lo fa tai la va te vai. Ia, ma tai fo I le fo I do fina ngalo e le su su ina ko ta tum ta u fing ta mo le ta ya ma lo pa te lo mo la su ni te o le mo lo de to le na te to america la su ni pa man ti nei I ta san te ta I la su fu ya tu te fai un o le masinda o ko I o me ya te o le mo lo de ya mai fa man tu ai le sao pi te pita o fa no ana tu se fu I ta wa na wai ni na cha mi ka chu so ta ba u ma la ba te lo ta wa ta bu mo la la ni na lua ta wa fo it that was spanish war but then I put me ta wa I ya fo I korea e le e fo I to in the samoa le a ina ni fo I sa I ta wa ya la le ta wa chu so fa a ta man to ina la wa sa bo mo mo na sa u do ina a ta ni u samoa ta ta ta wa korea ma ne fo I ya le so I fu ai fa sau se ata ti fanga ia le ata fu e mani o le mena o ia I ia matanga na fu vai ten no volta o Vietnam ia malta o fu I se sa tu ti ton o la tu umala na fano ma umai lo la tu so I fua ia o le aso ni fa pitoa ia ia mo la tu ma la so fu I nei fu o lo lo ai tu mau mo fu anga tu mau se pita di na cete o America I steke umai lima suwa pena ku ma teritori Puerto Rico ya ma Amerika Samoa mai te le fo le sao o tangata Samoa po alo Samoa tonu o au tau ma tau a tau o tia i ili na tete o Amerika mi le tele o tau sanga e fai tau wase maase Samoa o maji niu talu o na awai i a Samoa po o awai fo i tau joi o Amerika Samoa i te tonu o United States of America, yeah. Ai ole tae foi male fesili tulanga ole arantio o tulanga le ole yei tutanga inga a United States of America ma Iran. Ia ute leilo yei tabaipe ute ta uo se fianga inga o se chuchu unga o se maji diena a wai pepo na isau noa e ole madianga le etamu fainel presidente United and I said to America, if I umaye tawa, yeah, or said to unga le umanino le po itanata, if I to pa na chunu ne, or no, le nea chunu, yeah, tele yo es seno po yo si le fia, ma la tofo, at the my name ta upu, atanata lang lang winner president, rolato mau. It tau pea on 2-7 old president, if I ma le yai yana. Kuanga yang mencucu unga ma Iran. Kawan telah ni, ono alau na kaum umi ono le umbawa se, se setonu ide tawale yang ni unresolved issues. Mumu o metau nuklear a Iran. Emanal presiden ya se umma nuklear ma Iran. Atau fi ya Iran mon tak tak oleh ayat tahu sesetengah tapo sesetunu waya Iran. Ole pule le ya china in me yeta u Iranian ya ma polo kala me fa nuclear ma o me fo ni po kala me fa nuclear ele na o ni po mo fa ya ite fa mai nuclear o si fa mai no nuclear power e fa nga ye no sele le tisse mo ne tinu ya ma me fo ye ma se ni po ne fa to no ne se jo America e je ni me fo pe o me na I ka kai fo ya tinu ne I tutunga nei tu atu o United America. Londa dua li sibanga o li metau fa tuntun wan bambao o missiles. Oli bapole fo United States ma Israel u metau ia. Ya ai oli bapole fo Iran. Ya oli ala tu watu na Israel we fa aputu ala tu missiles. Ai tu na o maa e a fo e fa amai ala tu mpui pui ngoi la tu nu. On the wing, either I told I might. I want many negotiations, Matutu, Namakanai. The tower ever eat to my lua, Pulani to a last away or a limb of Ernest out, Umala with two, a bill to Nangana, Tato Fingaluna, Patustala, Pasala, Tato by you made to a lua, and to Salabapo, Tato the out, the tune, Tau on Namanina, Mamadona tune. Ele fa au pau se tatu fa mtalanga isa tunu etas. Tolu o polifo United States fa tupeina o Iran o au taubio se fa ia ta ua United States America mitara e ditatani o terrorist. Ia ae mande tua po. E ta ua jista ngato o terrorist. Ia e ta ua jista ngato o le mau ele la tua tunu. E ta ipi o aso la sambo sa ele mau samoa. Na ta au tatu tangata ia. E papa lang o terrorist knowing it all depends on your point of view. Yeah, I if I make for like Iran, yeah, if I like to me, if I will make it, if I come for like to put you or like to you. And mana o Iran, I be say yeah, pasalanga yeah, that was first our inga, so economic sanctions, sanctions like whatever, but to my. If I tell you Obama, my Biden, our president, yeah, Obama, Biden. Ma me foi la lo tupu nei. Na ta fo na tu batu ingle e le sena e ta si fo sena to my Connecticut lo na so fo ko si me fi. Wo ya fai ke ina fo president ne ona. Ona o fa ma ite fo le ta wa lo tupu nei. A sa le le la vol fe nga ingo ya sa fo ye te no president o Biden Obama. Na na ye le sa ndama. O fa le tonu fo i la o nei a tu tanga ina. So se tai mi la wa fi sin ngel president o la natali o le fer ringa le o la fai e si ya ti fer ringa na fai o pa ma ma Biden o la nomi e fa mo mo fa la ngi no si president ai ta ta ma ye tuam ta o puta o le ma ngi ma Iran ai ni fai el ta sale ai la vasa tu e pulel straight up for moose leo lo pisai nei yelala le straight up for moose e due due sul passen o le sua u e fa solo ma ye ia va avo ia va sua u e le straight leo for moose o le samilia o le samilia na pulle ai e iran ia al samilia le ne o le wa pulle e iran straight up for moose o le no winga na faile taua e le ese se o pulle ma en sa o la va pe o ya ba pa ilo le tawo o le wo pa u mai lo o le le e wo o le la la ya mai o me la po ilo o le wo fa po po Iran le 2 million ta la I tawo so se ba so a o e fia pa si e le straight up bus ya na sa o lo to la va so a o le la ni fo la o nga familia o le Arabian Sea ma le straight up bus ai li fue el tawa ya ole de fue la le popole foi ya ya Iran ole ye te o ba tawo di na te tio la tu ngati pa ole si ya la tu pole na onna ole presten ne wote le tala la si ma le mo mo ba fam tala ngo di si pa u fa te mai e ma lo si le pelo al presten ya ole wa president Trump you know we know yes why you told when you know the name executive election Pablo Colau ni so you feel tonight you know e mo mo fa la la el po muy no Iran fa te se sai sai ai ni so ye ni tu ya que le yo ye se president with na fa ye to ina ne fa te yo tanga ta po nei o le I Persia o I Iran ma sa tu to tanata wa masani tawa tabai na se ola mai la vota o le la vota
4: nadi
3: yo a le ta la nota ma ta persia I tanata ele yo ni tau o le tele fo yo ave se au po negotiators al presidente o tanata ele to fie in I to fine on o le ta ma mai na to fie on le la tu o na pa ma on ya Trump royalty e fo le to do on na spin e go ya Jared Kushner ya ona no winga o le wa ave ya le mato third string e o e fa ya ya to no me le kin ta o po fa di ya ta ta you man o le fa to to ina le o tala le Christian distrust and uncertainty ona e to fu la va so mo ona tala de lo po ye mo nga de sa bo fa pe o Trump wal tangata e na fa ta fale wrote e le tangata ma ta ni fu tanga in la ma tu te le la lan ta ta wa na fu e Trump society le ta no of Atlantic Treaty Association NATO le sa ye fa ta fa joina la wal te lo ta sa a sa te e na fu e o no ta ta pu e ta pu pu in defense o le ta wa le na fa ne na fa tu pu Trump o le fancy o lo no vino, o lo menino level tu la pono, te ili mai ya le nicho. Tiana se angaña. E pa a to a oso, to a tu mai level le nicho, ina uo oso pa ia se atu nu uo lo chitonu le nicho. E le si foi le na lave, lo lo ye nei. O foi la se le toa, o le pati el Republican, le se le toa Ted Cruz, se le toa Tom Tillis, o se le toa Lindsey Graham, o Republican chuma nei, nominated Democrat to fight Gio Yelao Lao Levo, Yelput and Ignal President in Iran. So Noah, yeah, the Taylor President in a senator named my Republican. Or Melo, Yelput and Ignal, Silia, and the two pairs and Fenegalian or Sia Obama, Iran, it was a low tech. Honor Walla to my Tawina, or Levo to a 411 Malian in Nairn Amata by Biden. Ai o le mefo lale o tupu le tunu. O matua si iai ma le tau shua u. Toi pu le I run the street of Hormuz. Sa le fa apea I tau sanga o tuanai. La le si a fia nga o malo si te lofo e. Ai si te fia le malo le tunu. Na koe tupu ya o te roa ma tunu umar ma swika. O le a fia nga le tau si el shua u. Kesi pensini karasini tau o roa pa zese vale le ta vale. Mawalungo al tau o mea sa matanin tau o fie. Ea, ae, maa lia fo ila tamata mata tu le tinu. E, e, e, e, tangata aie langolang huina al presidente. ia e ono sa'i lawa e tutongi ia me tangata. Ia. Ae wale talanoa mai ile tumanga le sa'i iwa sa'a wa tenko tu mai o pama mapaili. Ta fai tio lawa i tau mea. Ole me lalo ini o tangata wa me uma. Mae foi sina me mali la wa i le te tasu suka tu. Ole si foi mita upua li en mai di susu en 60 minutes le tasilia company susu e po news organization. Ya tau tau e tonu yunu te te li te leo ala tu susu en a ta ua te tonu o le malo. Ya mai si foi company atala fo news organization. Wa mai tau ina le fatau el pwestene mana uo stocks o sua u li pentung ule valia e faye na forfalanga il taua o company sua u. Mantua po stock market le fatamu e ai il tamau a ingo na chumi ule neng i wa pena po malulang ya tua. Na oni masa salonga a o le mea le a o mea fa pene e taua o le insider trading. Se tula so so so na tula ono ngonga e fale pui pui el tanata ma se sala ke le la o pe te tinga nei e o stock trading nei e tanata milione ma tanata bilione o sima o no mal sua o to no na che to amurika o o mai al van en i a tele en ale tala no ai to tele tanata o tu la ma fa pen nei e ta u e ta e ta u ai to no e ta u ta ko sa mo le mo ai afai tanga tamba o mea le tunu nei e ta ua lea o le poto i betu tinga. Trading. O no winga e se mongo i ia tu la fono e fatu la fono ina e ia le mole fraud ia tunu nei. O le prestene umalava i tangi wa tuana e fa matu ese e o la tu company po la tu assets pa pena ma shares stocks e pulia e si ronina e se mai le prestende. So se prestende a, e o prestende tene o Biden, o Obama, o Bush, ma le sifo e Bush, o pena ma Clinton, e o atu la vai a Reagan, e ab esse im ta upune. Ona ina ia pulia, ina ia puipuia mai ele atinu ui fai unga e maumea ele prestende, self-interest. O Trump e prestende mo mua lava o tatu vai na tu bulanga. Ele na tele i fai lo mai na la fonga pa public release tax files. A o o ia fatu tu mina o mala bana company ma se fa ta fo e nisi je pa ngo fie ona fa ta we e se tu nu uli na tete. Ona o o ia pe pe nisi al prestende o o ia pulea. Mae tostoso mai e tua le manuia le atinu financial ai fa mo bua na financial personal interest le nui na e fa priority ai le mo mua le atinu e le mafai fo ilao na su e le ofiso le loia sin attorney general po le metanga lua na alfansinonga department of justice ono ofisa umane po apu le e loia le presidente mana tua fonte. I fa tau to ol tanga tenda lue inga lue nga ta ua ni ele tunu. E fa tau to oe e te tau tua ma li fa maoni ile tu la fono fa avaya ele tunu. Allegiance to the Constitution. Ai le o se prestene. O tanga ta tuto tasi umam. Sa pu lea ya me tanga lue nga i taini utea. O tutuli umam a fate ele prestene a tofi ya ili analoia. Mana wo e fa longo un mail president e lawyer il president lo noin o stelo sul natura po no le tipo nei e a sia in tawa wal wal yo te mawa ni fai un sao ai ni fai un e mawai ia ia fa man yanga to telo tanata nei ma e lo sem ta po po fo un ta po ye ia a fia ia a tu e sa mo e fenga malo mun mun ta il fa wino con tana fa palan ya ai te lo o no sa te se va na na o le tu lang o fenainga e ma ma diena ne o lo fa la be ma fa fa tu u dua il ta ku pu a ali ne fo ya tu ma iran a te vai
2: ma lo fa tena so ke na yo no ma ni no ma ma tengo fi fo ia ne va nga pe ona fo ina ne ta ya ma lo fa tena ta po kalame
3: Nalo. te lo te vai pa te fu ni malu ne tu ai ko so ko sala le au na ya ko tal tal kai ai ko te mi sena na ti yama ya mo le nei ta ya o sei ko
4: tar flava o te vi tu ale nei o lo e fa fonga mai pe le radio Samoa te si lima i va tolu a mo Samoa i manuia lau fa fonga ba lau fa sau sau nga.